Ibibwari juwani mukaye beladi bibwa ndilifa. Mukaye beladi ndilifa kana apa na agono kana tagaraga. Ebuno mento ni bigela duweyo duweyo duweyo ni bibo ni bibo. Nuhona, unakala bavina guwa kwele. Imparuwa mwana kalaba. Nitabaka la mita la dhoda na mabasa wa isa na uza manu nyumani ya peva rath msambiki umbesi kukana chikadimi ingu mithi soroma na lizule chuwabo.

0: busegeze
1: musele ningobo akwene munona belwe nofonyela ona badidi bankali anedi una ange una vamoda peteka gamanga na bilanga mtu adirete ne elimiri mani ndi mwa badidi kulete muselu oba da badidi nona okala natu ne rucha
2: okala natu to rucha echuene paciencia
1: ovile la bai
2: ovile la bate e jokai na ndubani vine na mukwa ovi peno kai ninga iyo no guarda vine kai o guarda
1: ni basa tini basa
2: ani basa tini basa voyo podi bukala pampadoni mukwa o vina gu onja na voyo noza a oko selo bo kwalker para wila ye na wali
1: onwe nga dabure
2: voyo onwe nga diwe wabure ya tao para wila ye ni voyo oko selo ya nchibani ye na wali
1: ye na kale muyese ya
2: aha tao eso zino padua wene njira
1: ay mwene mo Lona bumuselonda na kuleti muyesa mfanyo nyumbani ya pewa rad msambiki. Dungu yesu sanyi dhanani, ba ni mesiri olimoda ubeokana mesiri njene ya laba na kuleti?
2: Mbao, mio mesiri

0: amesire anemina alieli.
1: Mm-hmm.
0: Se alieli. Ma, voroma da kana amesire abangonongono aba mwe.
1: Mm-hmm.
0: Eh, abale osunza na jibo.
1: Uh-huh. Oroma na mabasa.
0: Da, oroma na mabasa se. Então, depois, baoni lemi wila diroma unwa vangono witwa, ne?
1: Então, roma alupele inagua.
0: É verdade. Então, já badiga vina ovuru anajibo za anamebae inagua za kosiwa na anamakasanya dungu aba kuda briza, kuda norti. Então, paromi lemi watame la vina buena kuda briza, kuda norti. Non najibo di inkasanya za na norti obe na briza.
1: Briza.
0: Se, hapili.
1: Kota kuleti. Muzambezi ya oinati uiba mpako vano vani bewe vina ninga muyesa. Nona ukana ande ebu gatiki na ninga aesa aje dhe la kota kuleti ila miyo kovodhea ga difianga pale baitha ga dhita manga valiti. Na tiki ne valiti inga aesa Zambezi ya.
0: Aesa miyo to. Te deshdi muromele miyo uiba. Miyo nwa tiki niya aesa mejmo.
1: Bani bani ana tikineva didi wila miyo kwa vodhea gadifia boro ninga pale. Aisa Mzambezi.
0: Miyo.
1: Ani bechua bo makamaka.
0: Ever dadi. Miyo boro ma damu tikinia cha badidi diyo kwesti.
1: Mm-hmm.
0: Se intao depoji. Bona wili badigamu tikinia kostansio.
1: Kostansio.
0: Se badigamu tikinia kostansio. Ate jibo zi zasu nza miyo. Kesele esile zoa sanza.
1: Zoa sanza kostansio.
0: Da sanza kostansio. Na dio questi uh-huh. I nanilo la
1: uh-huh.
0: Taveri então meu já depois se liga badiga sansa mesmo badiga kalanga saga uh-huh. Até dan kala o casting malta 2007 kainga mubani ni
1: ile ya kusanyo mavula no uiba
0: é verdade que ele ah mpule mo assistir o vídeo né filme então ele né às vezes
1: com ele conta kuleti bai.
0: Ah, io lo vi kaka mom, kash di te o sansa so.
1: Aisa.
0: Aisa.
1: Ah, gile bere movolo a musipe ni roba maningo ne bale ne vino mango na gara kalmis.
0: E lo volo a wena to.
1: Bona no wale mutipa wa arma. Oisa, insa kanentile.
0: Eh, mio masake na bo. Quasi e kalenge lo boya wila muluku yolo ga wila we we o kalezai.
1: Dilao ya jiji.
0: Mm, dilao jiji. Ya bikala janga jiji we neja.
1: Majuno ko iruaga bangono vila wi chitie bangono obe kunaroma sabadu muda dali nati vuruani wa validity.
0: Bo mio muromele mio okosa wi ba jibesi. Dino ko iruaga danku dino ko iruaga carnaval ni so malabu ina ba kadina ko iruaga. Kana.
1: Mafina jibona dhali di nazi wa ya validi. Dhali di nabru wa ya. Misalu dhavina dhali di nabru wa ya validi.
0: Ever dhali.
1: Niba kota kulete.
0: Kwazi, ate ki enti, yina ku jiji ya wila, yodo wa produsao, noe, wa produto, nubuko sa jibo. Entao, weo unandu bani, telefoni di mwapra wilo lansari jibo esile.
1: Mm-hmm.
0: Agora, a produtori vina ku, awe ni owashudaru ponya gajibo, owasa gajibo jile,
1: Wile vwe.
0: Awe ni gangosa?
1: Gangosa vila.
0: Ha, awe ni soba shtozo wampule. O kanta ranchi ya wani wano kwe.
1: Baito ni fio debewa. Pan lu debewa. Wila. Wana yuwa nami wava ngono vila mwa mwedie mwye sodu. Ni vuro na dungu bili. Dikala uthingi dhine baridisa wa dhinda na mwye sodu. Iyo kuno nanga ni tambila thana nai. Tambila leyo da mwye sodu kota kuleti. Dikala uvi udebewa?
0: Zikala.
1: Kumatuwa ni dikala uvi zingi?
0: Zikalo se.
1: Zikalo.
0: Zikalo.
1: Zina tambile yo vina guwa.
0: Neloza na maji. Eso si so za masaka a.
1: Awale.
0: Kaya awale. Munduni. So masaka munduni.
1: Uh-huh.
0: Se soki mio diromilo oza nesi prawila ziroma. Aha. Uh-huh. Esi zirome.
1: Ekala. 24-27-14-87-91-12-65-7 24-27-14 Nonesi mtito ila mloge na mwesodu Mwesa muswa onda na misa lulingesi Nyo mnona mwadhawe isi niba mwesodu Nesu na mwadhawe Agusto Mario
2: Mio
1: Oluwala nofia diretu
2: Okulo pepela nga mnapa mimizi
1: Haa
2: Agora
1: Maeta no mcheza kuleti mloge na vangono mwesodu muswa Wachua bwa kweni Kamkamia zento ni kwa sadawe
2: Nao mwesa kumisa udaruruma
0: Na mewa Egumi
2: Hai Ego medicana papi nyandi mwaweno.
0: Ji. Apa vene jani loga oluala.
2: Oluala kaka mwekuno kokocho oluala kuno.
0: Agora odo radio muzima wene verdade.
2: Radio msambiki so, mambali.
0: Ii, so falta fia gabati apa le batia apa le. Enche mero embaixo da terra. Ate koze againa iena ganfiao.
2: Gajo ni toka.
0: Ah.
1: Kamera so agosh.
2: Dio, ji, rafa mtamela yene.
0: se nota malelani. Ah, ya, ni jua da nyumu ni tamisha. Mzika vile utoni kumtawi wada mnoka na tu ya gambaza gora pelo. Mzima da nyumu ibaza mnoko ta ya buru wana ka pelo kaya ngula ngula ka pelo kaya kala kamna ruana na dadiwa badere tumashi. Ogwa vanya pa gwarda se badumu ibadere tumashi. Nota malelani. Mio nuna badizo kuna medi mfuna wila nyue ya mudiwe temaru. Nona jijile lo kwa wila weo maski ogule parato ishwa. Anti yo jela mo primero. Rabosua. Eno panye lo sua. O wika manje. Ndao medi mfuna nyumu mudika mure mudisue. Banona nyubo takala.
1: Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu mudika mure mudisue banona nyumba takala. Ndao mimi ni funa nyumu m bayani onda na uvipe eno mwalo fia alo
3: kwa vewa diana mwetena radio msambike pia luku kutu mpini mgaro wa mkira ni auto mpanyo gare bilad
1: ah nyo mlogo ovi
3: nyo dinloga obaranko niwa mlogo na 94 giga
1: obaranko o makiwa
3: nada omkuba maji rampa diule na yao umakiwa
1: ah omkuba mazwago makiwa
3: rampa umkuba mko adwago makiwa nta
1: so baranko malo voloa kambe ni mfuna mloge na muyesa olukuno
3: mfuna diloge na
1: baito nomba yadha mchito
0: egumi kala openo ko so bravo belo so bravo
1: ne baranko baranko so
0: baranko
1: baranko
0: ah baranko umkuba.
3: O baranko ah, o baranko wana baranko
0: se ndo ni munona mu jibo akala muburwana
3: jibo do burwana
0: se
3: mamie yo dipanya wirato ginota malela wera mulugo akale ni nyo
0: nota malela ni
3: na vete mulugo ole legeni na ba mkane ge dia u bola vena to mulugo u bola legeni jibo myago songolo vena
0: tabo nota malela ni agora kabali kabali ve ko papigida ile pra wila mu munisuwe
3: kadivale
0: kabali kamuiwale kamburwani lepe ko papigida ile nga burwana nga nga bopuja
3: nada nada nada
0: ah tamodino tamalela
3: mundana jibo dola ga jibo dawale li a mutule a atu atuno rimela vena atna okuse dila egane ewene nda mun ona kala bola ga nacha
0: obrigado no tamalela
3: muluko kubare lene na ve mulabege me ata songolo
0: obrigado
1: no tamala branco omukuba no nawa dago makiwa yo kunde un romile mopea luala bandoa mukuba ikana vudana vamonofango no wiba wa mwesodo shota

0: na nyo vina mbodo wa aligela na mdhe yenyo ba amari nyofanya zipatoti ya otia na msambiki mzima obe zilabo za kubela na nitapa kila wino uko mchito ni mitala zingono vina ufune ufugula wila nikali na nyo
1: epe musica.

0: une mtito buruma bondia mwagominyulu mtito nuva
1: bondi
0: mwagomimuluvi
1: kagumi wa radio
0: mono gauviene
1: oguruwe
0: oguruwe nilo nani
1: ana aju sambesa uno kuruwe wa majishani
0: nzira ninyo
1: ana aju ana aju ana aju
0: ah nuno vuruana mno vuruana direto
1: Ah, bila uri yele teredu, usambesi ya mteredu, teredu.
0: No, tamalani. Mwoni ya mfanya ni?
1: Ah, mwoni, wafanyi ya pili unyuguni.
0: Haa.
1: Anya mukawa uduwala.
0: Aha.
1: Ya kwa chopo usambesi ya unko.
0: Hmm.
1: Anse nkiju.
0: Mm-hmm.
1: Atukweni, damia urusha bilela olishinka.
0: Aha.
1: Tanto matambe ulifunga uya kremoni.
0: Bwana mo.
1: Saidi ya pula ukapitele kadu.
0: Aha.
1: Kile yake ure na ya kremoni mo ni sampesi yangu.
0: No tamana ni mopiti yoko guruwe.
1: Guruwe kusampesi ya kumalishani.
0: Eha. Yo vina no picha moni. Mwanyo motero ni vuruwana.
1: Ah, kabu ino vina ure na wanzi pale kuno usanya sanyo. Usampesi ya wino guruwe wino.
0: Ah, no tamana mopita.
1: Ah, mchako ya pamo sampesi yangu.
0: Eha. Nalo guruwe zulu ya zambezi ya Namiwa bela mie kadiwala mdo ni maski na ikyobo mie notana la dhawa inafunato pinye dhe Nota wala ni motero ni furuwa na mbesu mno Iyo ni venyo mopea ni idho ni kuadala ni idho avina uvieni O guruwe kwa li Nikana vu hata nila nami we umbondia mchito kathimala.
2: Bondia, bondia.
0: Nani ulogi una?
2: Uloga na miyukaru nijidui.
0: Buluvi.
2: Okuno na mtangurini.
0: Na mtangurini unikuwa dala.
2: Exactamente.
0: Komala na mtangurini wa?
2: Okuno komala we nifirewe.
0: Radi yonofia direto uko na mtangurini?
2: Kwa agwara pambaya.
0: Baikala. Mukana ywa kwa niyaba anufuna nyumbe nyumbe subuno. Burevuma no venya vina.
2: Infuna timbe imuaza katuna miwa kamani.
0: Haa.
2: Tuna Mariana Rauli.
0: Se.
2: Na ananga iteni. Luigi.
0: Ha.
2: Santuji.
0: Mm-hmm.
2: Migueli.
0: Mm-hmm.
2: Yuau.
0: Nde.
2: Bento.
0: Se.
2: Baringa pelika mba angu nungu nubina na miwi ni wanapano.
0: Mm-hmm. Ha. Akile malige.
2: Delsi u muzeji eteni alivene va.
0: Mm-hmm.
2: Nikana vina akasia na mwana na mamunae.
0: Mm.
2: Abu itini na pelikela malekelu. Nikana na mudivina mkarungu. Manu santo. Bachuabu. Manu boika. Bachuabu vina titia. Tereza.
0: Mm-hmm.
2: Na manu. Manu sairi. Mana milia. Mana inasia. Abu itini afanyi malekelu.
0: Bwana mo.
2: Unoga dimio kar ukuno magima dilmana mikaoni ukuno na mtangoni dileo na.
0: Ah.
2: Mm, obrigado.
0: Ko resentamento.
2: Ah, resentamento si na mtangoni.
0: Bye. Na tabala.
2: Ni nango no pelikila wenu radio Mozambique tena alaba wenu. Maliki.
0: Eh, na tabala mo pita no tena na nzira na maru agalabi ino kuno.
2: No obrigado, obrigado.
0: Na tabala ni. Namtangurini kwa hali umbe subuno, nona marikata na vya nami otia notia na. Nidigila mitito vina umbe subo da 24, 21, 27, 14. Obe 87, 91, 12, 65, 7. Kali wabanda na nyu umbe subo sika dimingu nomari na mweru buno agosto. Nwala kala buni mudana lupele mweru buno wa setembro nturumela. Kala ni muda agosto nyala ni muda setembro. Iyo lina nyua kwenye mbesu muna mrameli uvaru wa matiuna ikiwa bui unyumani ya pewe wa nami wote nani mwurona msambiki na wakubela msambiki.

0: Botito Ruma Geno Caramotima Gono via Makua, Vatado Mesu, bom dia, Magumi.
1: Bom dia, bom dia.
0: Muluviani, ah, Cota Maie.
1: Cota Maie, Okuno, Caroa, Suki, Dini Sentimento, Nipapa.
0: Que Nipa do Levina?
1: Ah, o Carambali, o Requisum, o Imanga Matiabano.
0: Lovi Maga?
1: Sim.
0: Saboya, belu wa chini, mtoto leo mvi maga.
1: Saboya ni kazi wa mbesa, banu wakumbu batiba kaya, papele dona vuzi lege sana.
0: Ah, ali mzombwe?
1: Ali mzombwe, si, ona tres filhos.
0: Ona daviani? Ai mararu?
1: Ai mararu, si. Si.
0: Tabo, mgamalonuni la mkuse liya uvi mage liye, nyo vina poru ni vaya zindie loko, mtapule mba gono ofi.
1: Ok, obrigado. Então, para o grupo mais maniteiro para o Neon.
0: Camini?
1: Ah, maniteiro Oroma, venho no laboratório de Terenho.
0: Sim.
1: Anaui, ele, Mata Ganhani, Bacamani. Aneraru, Managalina.
0: Né?
1: Zina, Aneti, Tony, Arcanzo. Ya anawi li dozo ome mkagora mele batiti
0: mwanimo
1: ya anaida ro sotirinya Eduarda ina mtukumano wa katholika wetero flora za mendeza bano ya kile balijero
0: mwanimo
1: zina abari angiwa mendeza no ya kile balijero
0: nde
1: akomersiante tena bakariwa ya kile balijero
0: mwanimo
1: abari angiwa Ten angida na la ingida ya kile malijelo yamba.
0: Notamala ni?
1: Kwa yekeo akwaga vina interari.
0: Notamala kwa tamaiye?
1: Ya, akwa mugamala vina omamale liwa kake keo ni kafiri kankala mwini.
0: Aha, wakili?
1: Obrigado, ya yamba.
0: Notamala? Kwa tamaiye? Okari wa bila vina kala mzombo vimagile Uatia imararo Munaona zero boda vina ina logoga queen Pwede pwede Oni vima gathavi Damunua imararo wala na pawe Wali mzombo Mutito rumo kule na namiwe Bondia
2: Ora viva bondia Anamiwe tena radio Mzambiki Bondia lukatrumu mponyi mgara na mjilani
0: Nyuo
2: Iyo na gumepeno nyo.
0: Iyo ni ikana. Apo ulu.
2: Kajiwale.
0: Banimu ulu vi.
2: Ah, mulo gani mundi mua 94 giga. Obaranko.
0: Obaranko. Ndakoma laino ko baranko omkuba.
2: Omkuba rampo la mkua mgu za gao. Wadawagi labu ila ulo.
0: Ya kudemisi.
2: Wadawaga ula kudemisi ula.
0: Nde. Kambe, la vito mbe subo. Madige la mfanyane?
2: Oma mbe subo, no sili wa opama. Zena lukuturo mgongo ni wa mwana vya namudu wani.
0: Iyo navi yologa varwa mati mpako vano.
2: Iyo, liyo dino uye voshe no piano. Kwa, kwa, kwa, kwa, ubaranko wela. Iyo, nada lukuturo ripama.
0: Ay, yamaka maka. Tene basa ni Mabasi ubabe ne ba yuloga na namewana mawania elabo tena msabiki vino uko bila msabiki.
2: Deli apa ama deli apa ama na den logo za wene ni na debo zileliwa.
0: No tabara ni mwapita vina. Malige la mfanya niani?
2: Malige la moro mae paramara gadona nani ya mwanaga lupo yetu mwanaga kelezia. Ya po nyapa apa ya ane tetere.
0: Se.
2: Ama dona Victoria.
0: Baada
2: kitenda hivyo ati wana gula na mwari wa wene ya kile maroji ilwaga.
0: Malo fia na.
2: Gitu peto kaponya hako waga ya Mr. Juan ule wana rosa ule na mwari ya Adona Dominga. Adona Alisinda ule wa Oburzero ule na mwari wene anu mpelo.
0: Aha.
2: Adona Neli otandani ule maringula pulai na kile maroji ilwaga ilabu ule wa mkuba ule andwene nchuno mkwa mneba.
0: Mwenimo?
2: Mana marisili ya kile maroji ilwaga. Kampo nye izia Francisco mwana chari wa kele maroji lwaga kitu pekee tampo nyemloko na MC wanatarichula akile malojilo aka putuel mozo akile malojilo aka maana miwa ate ninuka mloko na fidjatse motivo na mare na dona halaone mloko na mureta mloko na pakaliao
0: aha
2: mloko na nanche kedeula na marosi ula na mpete ula akile malojilo aka na miwa ate ne yale mbrua ni voshi ya mloko na 94 giga nunka omakwiha omaganja ena kwete netene era mbuwa na radio la yakere gimalo jira kama mulo bona 94 jigo na barangu
0: no tamala
2: ya
0: kani gumi wako na
2: obrigado kanani ola ba fama na be mulo ola ligini mapasa mpurenyo radio Mosambiki
0: no tamala ni vina bopita hiyo kuno
2: obrigado yamba
0: ya 94 giga o branco mukuba.

0: Odichikiro divuru wana garozita mutito bumala ukule Belua kathimala yefuna loge na nyua kwenye mbesu buno Ndekani yuntamala gabina nyua lina iyo mutito ruma Buagumi
1: Yena gumpena nyua
0: Yoli kana mulo kwa vyani
1: Sudrisi jasu sardinya Odikware muruda umchefen
0: Kambe nisho sudrisi zahabi mbesu kuna sikati mingu
1: Kulo mashkwadre tu pena nyua kora
0: Yoli kana baanu funa nyumuli yalo mbesu buno
1: Oroma akale Malaga dona tenka. Gamara mamaka media.
0: Nde.
1: Mano manonga.
0: Nde.
1: Mano alves. Mana milia na mamna ene sujaimi. Manaka rosita na mamna ene vina.
0: Yeah.
1: Kwaka suspiona antenu razao.
0: Nde.
1: Carlito.
0: Mano.
1: Natuva. Sergio Mauricio.
0: Kone.
1: Mpaka George.
0: Wea.
1: Nanyo wene o radio.
0: Tabala ni.
1: Regazo.
0: Ya. Nikana viuda na mchito na nami wani vuru wana mbesu muno. Kaga tinenti tayo bukizi mpo mika juni mwagumi. Ina umalo venya.
2: Okodila kwao. Ningo lopa duwa. Kakoya murima.
0: Murda wa keno fanyi ya mzombo ya Arlindu, mpomu ikaju ni vino, adama na nambori ya jokani, mchito kulu mala, penu mwe na miwayo livabi. Afu na ntagi ya klan niluwe nwa, obene, kaniu, ikana vio mtanala, mwagumi.

0: lo padua magumi na mi odo kala o maria ko ni lan fugi na basi on be subuno magumi mulo ga o vinzi na niyo
1: li o go maganga da costa tonit maurice kalanya muru da wa muru
0: amuru tu ko malane
1: amuru ko fo mala wele mando domingo
0: iyo nota malane saba ko se peria di mejema basa oziva wani ko se davi
1: yo
0: Iyo banu ziva wa nikosa dhabu mbesu buno?

Ma io non fuga di me, mi ciccio. Oyo ila na tana la na tama la balotena kosle pa digi mabasa balotena ni vele le balotene ay tile ni kove tene mbolo ile uma kwala ni baro matiu banti dami kombo si madar mo kwala zuna esena awene banti yada yo banedia vi mpaka pa vangomi unalizo ntina ichuabo ni fura la nyu motere no furwan le mkani vidimi ngonti na murendele dimingo no maria na mweru wa agosto kwa li une nkala di bingu noroma na mwere wa September. Mbweni nifuna ila nyomo tene kane vi nona vuruwa na wabasa lizu na elomwe. Mio di nchemiru wa Domingos Alberto. Dali na Elizeusa lakini mesira de pano de kami edile mpaka hapa vansamio. Mbweni mwala mga wana wabasa mena, mena utiani. Paka nikatumuela ni kala nyo na lizu na ikiwabo lizu unti na meo tene ama levina ni vuruwana msambiki na ukubela msambiki no picha mzura manyo moteno ni vuruwana mweni vina ni funa ila egumi ya msambikano ni tene kale yowakwana mweni museliwe unwafugana bubule yowi echeni ile mulugu omalo chenia yopodu gudulaga na gudu gudu gudu gudu mweni echeni ile mulugu malo chenia utakunya mataka mchelela echeniwe echeniwa no utamala ni motene mpaka midhidhina

iwa bana no ha cheche lai province sese sa omokoni wela kwa na faka waka bihera atiano tene ai province ya Wampula o Zambezia o Niassa ni o Cabo Delgado ni miruku nari makalelo awise chiha ni nchichi miho nine mera wi miruku sote po hiwa muteko yola walelo vanu na halo hiana ne mera ka ochika esemana eyo enrao miteko sa kuma mwe province ya Zambezia mikrofoning arwevo Nusha Rodriguez akabihero kani sito itesheira otama loto kwene atiano tene no solo.

0: Tamana na wilo pia. Moni moni bondia.
1: Moni moni mama bondia.
0: Bondio kumi.
1: Bango tono kaza Mozambique.
0: Hii vana kumi. Ole kila hii hakoma.
1: Pekinya wene rati. Rini nyene. Na wana hamwana na selen.
0: Wala. Achwe. Na loja na MC ho wana kalaviti.
1: E paru paravo pa.
0: Amusa kumi.
1: Akumi.
0: Obrigado, Nina Tamalo. Mala wae semana chumviri nhe hai.
1: Kumani hapama, kumani hapama.
0: Nii antuna pachara, nii kunela no pachara mnupu elo viri ha haito.
1: Napo nore lo kunuku wala oya watu la kama shove ya kaya mbinya bava ni yoshokare lapo ina kia. Nimi tambeka atu la zikiwa kwa wane kia. Na vaka ikuru.
0: Velo velo. Tiore rato, Nina Tamalila. Achu wana makiwe wana kala viti wachu mariki mwere katana na katana yeyo ai makina nari esapato muni hainelo mwai
1: esapato ni tuna lido esapato katana nera esapato
0: inka makina
1: ii makina hana ni mwela ilo nelo mwai haine
0: ho
1: Not written as well in the margin, and now we're gonna make it up. Thank you.
0: Very good. Then in a family, my mother must see.
1: I put financial and Mama told Victoria, I kill a monarch. Ya ana makore ulawan nikula apa ana ana pangko ulam sebau ana miwa ate na guru acu apo ya kau ulatambe ula aku tena marumi ate na urana rata Mozambique kini kaya bondia ya kene moni amlo pernah hendisi awana mai tuana kalagi cuma ma karuraja ni lapen brengen tambe ma apa yang mesti baca dengan
0: Obrigado nina tamela wosi selo apama Buen día. Shirene na mui mui ngere lukulukule ya lato na fafaka usue la ichi moha moha nele chela ahu. Na vaha na mirukutho. Tamwene moho pia mwani mwani buen día.
2: Buen día.
0: Okumi.
2: Kumikai hamana.
0: Vakan vakan. Na pia ulu kuluku yela.
2: Na pia wana kuruwe na poya chaya. Nika waneke wana kuruwe na poya artificium.
0: Artificium. Wela poya chaya chwe wana kuruwe.
2: Wana kuruwe mduru mdure chaya na uishe lola.
0: Wala acho. Kima hino romeli horuha ho. Baramu na ni chane nani kumu. Vana amu wa hera ni yao na mupia chaya yowu.
2: Ora basi ni mera bangwela pa mera gama wa kwagayo
0: wala atwe inkori ra twe wana kuruwe iwo komo
2: eh wena ntona kaiwa u bona mole
0: yi
2: bona wi ori spira re na u bere mera ntona mpajara wo
0: wala
2: wo ntona de buri ra wo
0: si cho komo atwe bo kala no chaya yo muna wira ru wana wala ruchaya yo wana wiorira wotepa
2: no magale la ruyola pa somena ka ngwela no wa hanu ngure ka moha
0: ho na lo mruela
2: kiregad
0: o mala wese mana mbiri he hai
2: na ta no wiri hanu mura gele ko munna mo ga taxi are kro wena ramme me o no ni na ira tha ma hi ha
0: wala acho ti hai wa morale wili piha
2: vele vele
0: Ohi la pato hangi ya.
2: Namfoto jata. Adi aga hiwara da hila paka.
0: Evelo velo. Na hala wii hai. Ni kunena noelo lusichu munupo elo viri hangi ya homo la paka mte kwa yu.
2: Kasi ihano wawa kina hawi grape kiyoko koresha kawekele. Kwa kama asikiri ke pono kwa arti wawa.
0: Wato na chelu wawo kiwa ho?
2: Ah, wanda kiriwa bawa kwa si na wajib bela biki na kwenye wakau ya biki na hapa mbonya wapora. Ah, muni si bika mbonya kama mke na kwenye tewe la provinsi ya.
0: Muni si na nini hivi mukikuru mwele kirim chuo la chumi kwa uluvala.
2: Na naka kimi chini wa Patrice, wa Antonio, wa Sue Luis, wa Sue Luanika wanete.
0: Anika waneke. Yani kawa neke. Hiya achu wala guruwe iwo. Mwariki mwere esapatu nari makina. Mwini hai.
2: Masi hoto nari geha kere. Uyeri wa tuswende to makina. Tuswende esapatu.
0: Tuswende makina esapatu.
2: Masi raniki na kwa na masi ki hoto. Ntumke uja.
0: Inga mwariki mwere ikatana.
2: Ikatana kiswende sipata.
0: Sipata. Obrigado, Nina Tamala, mamãe era musi.
2: O patera coa, aquele nuam cacrela tuja.
0: Nina Tamala, obrigado, obrigado.
2: Cacrela amara que nisso ela virou perto. Te manda dia o namoro ligar para a minha mãe, nisso não ia perigo. Na sua corrente, na sua cunhada, tem na cunhada nisso não é mulherlo. Na tia, na voz segura. Nahi mote ni yawa na kutuwela ni yale na kikwela ni yale na kikwela wa namuru uo mwoni mwoni.
0: Mwaha hela wata ino kwela ni ho?
2: Kwa hela wivita ya wacha.
0: Brigado ni natamala lani kwa waneke.
2: Na kutuwela wa ni uumi na kutuwa kumantanti wana uneho kilima ni uo mwoni mwoni shiki kumantanti.
0: Brigado. Uusilu wapama.
2: Obrigado.
0: Na halo hala baba ni uwehera kachaye uwe pia.
2: Basi mungwele chaye olote ba uwarawasa chusinyunyu.
0: Tabo. Nerata na chela kai uratana na moha sawa siu ni mitala saa kumina tanu na moha. Asuka ni 6 horas ni 16 minutos. Tamane moho pia, moni moni, bom dia, bom dia, moni moni.
3: Bom dia, ratia ni.
0: Okumi.
3: Okumi kwa wakana na mluku na nihole, lakina wewe ratia
0: ni. Noto nina hole, liwani yo woto no hole laani. Achuna pia welu kuluku yela?
3: Kina leta kiru ni kuwadala wa.
0: Oni kuwadala, sina nanyo?
3: Anla kitubi, kwa kwa dendo na mbosari.
0: Anla kitubi? Ulu? Anla kitubi, sina nanyo?
3: Sina nakara, wata atu kikoveleni leno, masina gana na danja mbosari.
0: An rosario. Norepele nan rosario?
3: Girote nan rosario, wata masina na kikoveleni tina nalala kitubi.
0: An rosario wachu, omala wa semana mvini hekai?
3: Ya, semana ino, mira sana mureche leni. Dahi nga na magintina kirate, kia uko mwana mkresha mbuka wana kaji masamu luku.
0: Mano masawa wachu mwaiwa, mna hala wii hai?
3: Mna hala wii kikatelele.
0: Wakapelela tiwi hai?
3: Wakapelela?
0: Okuha
3: mirimani.
0: Kona wii masachu ya kelela opa kaka? Mano kuha mirimani kasuwela?
3: Kia kuha mirimani awini ikindo mnugu haruaka kimo kimo akelele.
0: Berigado, nina tamarela. Mwa uo wii wana wii onikwada la chuhaniloja welomwe?
3: Oniku mwa na wanya kwa wana mulu za lava. Wata mwela wakayamba.
0: Achuwe wana mulu wala mwari kumere sapato mwini hai.
3: Sapato? Hiyano, kana ya hiyo tamanku.
0: Tamanku. Wala? Aywa mwaru hata tamanku waka wakaware.
3: Ama nene kumaru hila tamanku waka wakaware. Kwa kivinja kiyokeresha.
0: Okay. Sina nonrenre mwani ata mangu. Inka mwari kumwere makina.
3: Awote ya akini na suwe na kiniweki nungu kina kipanyi hizi nde chije.
0: Ho.
3: Mashaka hata mangu kihapa nye letu waka.
0: Ekatana.
3: Ekatana jen sipata.
0: Nsupata. Brigado nina tamalela mwamu nye ramusi.
3: Kina mwenye rama haraka la riva. Aonisa. Wana kurumilanshe na yagustavo. Amul pale. Anesala. Amul pale na kidama. Atake tuwende yao kata na oza nana. Kwa kani natura hiba aru odete na yosifu. Brigado na urati yungu na uyo pahimta kwa kale ulampe sana lelewa.
0: Brigado na rosari wosilo wapama.
3: Obrigado.
0: Obrigado.

0: Moni, Moni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Okumi.
1: Kamkume ga aluko tara.
0: Bakani, napia wili kulu kuyela.
1: Okuru zero.
0: Okuru zero, nilo chaka?
1: Shaimi.
0: Ana Shaimi. Ana Shaimi lelo mochika ho? Wala, acho kuru zero, murichele wopia ho?
1: Wopia, kaha aluko tara.
0: Bakani, omala wesema na mvini hai?
1: Amala asomana, so, nilo na apertenda tiyu.
0: Hmm.
1: Nakati makatan hini virende.
0: Ulu muruku wa hini, kuru yamu ichali wa?
1: Nata ngite diwe.
0: Ulu pahi pahi?
1: Eh.
0: Wala acho. Maswa auto hichi ha. Ni kune la nole lo chumunu kwelo viri ha hai?
1: Eza kenu po lae kie karape kia ukerasha.
0: Hmm. Tia pama.
1: Eh.
0: Ana jai mi mwari kimwere sapato katana nari magina nelome. Kwa ni hai? Hmm.
1: Sapato tile na wera ka sapato na ka ele ni wa atita ha sapatile.
0: Muni adita.
1: Ni intente nera sapato. Akanto ka la ida mi kara pa nera ho shi nele. Makina ni o makina hi. Akante katana ni so pata.
0: Berika dunna thamala ma munira musi.
1: Amene ni li apa nam 794 si sana paranko na mwera tana nani ya iti iwa nukelo. Aduku tana mapasa masana.
0: Berigada na Shaimi. Wosi selo wapama?
1: Berigada.

ntamono kulati hi hi vanna walilahum la kuyola walomwe ihan limitala nerentala ni moha wi ni phonye wi ratanna moha sa wo si selo el kuluku nera hon ata ne microphone na hon ni microphone ne provincia ma putu wi na ya sala khanywe vakhani to so phatwa musuele ichu seren ye mu lukuluku ya vakhani yela yani hiku no lelo ni wala kan chuna wi no hiwa wi sapato anai wa tamangu e kwacha e sukanao e waranao anta pota achaki naiku ani mukwachala elo muhiana na betounua e katana awache nei nsupada vano maki nanto ni wale wi muchichi othamalo to kwene wa othene ale hamchapunye wa ya huwi eni vahe miru kumpua wa miahaseha miraruna chekulahun hiku nolelo.

Yaro wa hiya o hiva na halo kuma wana wino. Hani kono kuchelo so tene na chuna nguova hani nihe kuna la nolelo. Nipacharaka ni chuno thamale la wana wihima ni hiye mikiho. Nikumemu yora sese sa wasi selo mpaka 8 horas ni 52 minutos jenri vamo ha. Nina thamale la wana wihima hini shelia mwelukuluku na chekulahu. Na vetomo ni kavihera ni miruku minchi sene hiva. Hina lapama wao kanila nera nera ka woka viherani ni makalelo apama. Acho murungu wa murechele marini echa kwa radi Mosambiki wa mohani Paulu Lopish. Maha kelewo keresha moye lela. Maha elenle hala luwani muru waka wana wi acho anrao anahalo ra evoliwe. Bon dia.

0: asakulima achibale nkati mwainu province ya Zambezia ndiwo anakokometswa twera akhale na pinga ya kuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kuina ulimi dwaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi makanizo angase milile ambuto zinatendeza mabasa aulimi nkati mwa misoka ya kusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezi ya mwachisanzo Gildu Tangata mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezi ya aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya pambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala pakusiya kundi ya anewa makanizo unoli nkadamu asimba kundi nangwache kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukhale maso so na kufuna kuonera ulidi wa asakulima thangwe kazichikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pechitika tingalira tinenda pa tiwangi ntima tiwangisiri pamontho panapola tikwati pamontho pida tisake podi pakubwereka tiphate pamontho phaza thangwe ife chinatidyesa ndiphaza. Yes, and the munda. Tika siya tembiti mwana kulira basi. Nkabi chita jindu. Ta pechitika, ta ndinyatwa, nkabi munda wakabidi kila tae. Wanyo safunika kutiti wangintima, tibole tibonto kumunda, tangwa kife. Kaneta atu, ndi paza yu. Ikaderno atu, ndi munda. Para kutia ambumba yonsene iji. Kodi antu yonsene anaonefe kutia amama anga mapurumu, mimba, zipu, zikulu. Tepa, aweni pontu alikumanika kutia alikusukwala. Tangwa sazi yo kutia pidaluzefe ife asakuli mambituluza mbeo na minda na mindatu bimajiwa. Aweni pontu alitepa salamosi wa utukusiono. Suatu basi tae ife tikalima ife asakulima. Tisalima para kutia tipeze ife. Tipeze mbumba mbumba ya kusiana siana. Mapada une podi ukandi sipilizado ndia anonsene asalanganira kuna ife panu kutiti kwa nisiti ajesi. Pa mizizino tulonge kute ife provincia ya atu ino adavilira tulonge milimu kulima kukuvilira ife gumana na matakatu na kusweka kwa mazi. Tao kusweka kwa kondisawa ya michini ya mazi. Ife salima adavilira salima mbuto za mapedi. Kutu za magoa. Tao, puliso kute podi mazi ya kabwela makulu tisaka na mikanzu kakama. Mwenye tepa, so podi longa kute mule mwenye ndamba mupa mazi mule. Tao, tukujemela kuna sakuli mwosene. Akwati pontu mpamvu zibwede pontu mwokoka mwene. Panapola, panapola. Tao, kwanise kulanganira kuchekera mbeo ya bambaya. Tangwa chema bambaya na peza masamba na jiwa. Tawa pansi pontu anatia jiwe. Ndi mbalonda mazi. Pangono mwunapo mazi. Ndamba indambaika. Podi kandi mapide manga. Tawa mpwanangu wa mapedi mwuna kumanika kuti mazi ya likusuza. Tawa mtende mitulonda antota. Tika kwanisa pontu. Anakwanisa kama ninga pia orta. Tawa podi ikambu pangono para kuti. Anakwanisa ambu huku. Tika langanira mabambaya, mafalinya, mana mapide manga. Tawa orta ndimizi ndipintu kuti pia mizi ya kuchepa basi. Tawa pia isa pasa uruso. Tapepe na kwanisa ishi mbitija. Kundukunangu mbitibuluka mbitipata para kunsika. Mbitenda gulisirambo anza tumbo da kondalima. Tawa kubide kokeni na kwanisa kutipeza kutipanangu. Mbitiona cha ugula jamu para tiji. Pondu mbititimizi ya panangu mbeo zato zusendi za luzika.
2: Pepe simono basi nkirimani nkame tanu tukoziwa kuti chonzi chani kikianesa maluwa ni mazenji tukulonga machisanzo ni ingarabanika nkati maluwa ni mrumbala mopeya tangu ya damu ya kabarabasi mrafungulu wao mazi ya pefuka mkulo mbaja mindu.
1: Ande, tikalonga tangu chonzi, tangu chii, iyo nkabi njira inoonge kuti mbailonda kutiso ndinalasa hapa, ndilibukira hapa nkabi. Orzinangu njira isaoneka kutena pita napa, kamala yesa za pita na munango. Fitepa tikadikira panangu vidakala kilimani na shindi basi. Mbwenye madistritu chaza kabili da tabuka na chonzi. Ponto, tikalonga chonzi ni chintu chinangu. Foro, tikasia chonzi. Chonzi mikizati lae mazi ya kabwela mbazala. Baka hapa tangu kabwela basa. Tawa pepupeni, tajiwa na vintu viwi. Tajiwa kundubosi na chonzi, kundubosi tajiwa tangu kupafuka kwa mazi ya kabwela basa.
0: Kundi nangwache, apangisa kuti kuchipiswa kwa mitengo ya malonda pa mabasa aulimi ndicho chinaza mbajinensa makajiro a alimi achibale pinachitisa kuti pakonde kuoneka utukuko wa maso nkati mwa anewa alimi.
1: Ndi nkuo unaife sakulima kazi njikuwa ndi tisakuwa tangwe mitengu ya kuguliswa. Tangwa kinjanji, tikaona kutepode anza atuana maroja. Tawa pintu vyao pinapikulao. Mitengu anaika ambawe ni tangwa seziwa ndi kupikuda bukao. Ndi nyatuwa ya njidaone rao. Tawa upadaso tisaza kaoneka kunaife sakulima tisakalantu kusangurwa. Inga ife tisalima tisaona nyatuwa ndife. Ningatepa tikutikuona pabuzi. Taantu amala zwala umera oguluka. Mazi amala kuja. David sakibondo kuna mbeo, tupatibondo mpamfuzi nangu, tikiribondo basi. Tapanangu podi kwenda kama mwadidi bondo. David ate, David timanginche kate, yoneke chakucha poso ile, ibuluke. Ika banza buluka, tapu seza kumanika kute anazaka kasaka ntengo. Asakala, asakugula anabuka kutari, ya kabwera muno. Boma ya tusaza patana pabozi so na weni anabwela anakugula basi kubulikira
2: maziko kunja
1: andi ya kubulikira maziko kunja aweni akabwela so asa kabungwe yao basi boma pabozi na weni anakugula basi taombasia hapa kundu mwanakiro basa adalima adaona nyatwa adatabuka adavunga vintu yake adavunga mpamvu zake mbasia hapa kundu taosomba taratara negosio na ana ale adabwela kuzaka gula basi kuti orakali kaona anthu nyato yenseni aweni akasuka mendo akakabyao pakadera nawa tambalale tao pepopi ni saza kaona kuti ene sakaninga ndi koloni pontu para kuna sakulima tikutepa ndi kukoloniza rivondo ande
2: pinafunika kuti utongo chiti tapezera sakulima nenyi chimema kama
1: pana chidzungu chidabusa pontu azungu alonga oshukuruta sawo entao analima ndi munthu nangu anagula ndi munthu nangu tao para kuti pepo pakhali chiverano safunika gumanisa anafuna gulo na alimi mbutu ene panafuna kwenda kagula si alimi mbutu inangu tioni tiki chisanzo iye abwera limaputu ife talima tilimuno panangu talima murumbala talima panangu mopea tao openu ndi luabu tao iye ana munthu alimaputu chigumano cheza kachitika maputu sopia penseri pa malira kondo alimaputu nkhabi kwanisa ziwa kuti ni nyatwa yanji idatambika mupea ni nyatwa yanji idatambika luwabo peno murumbala. Tao iye swana ika na musolomu achi somba ika ntengu na musolomu achi tangu iye tepa sazi ziwa kuti pepa iye nkhabi luza kintu rae.
2: Nkhabi
1: nyatwa idatambe podi kobi dikabwela inabwela kuna iye tae ntao iye nkhabi nyatwa tae ntao vala pena swa atendeze base. Muntu adabwere para kutia kwani se kutia ambwezi vondu abwere basi. Tikolonga ulime, muno, ziko yatu, ino, adaeziwa. Pionseni, piabwere, piagumana ulime. Tikasaka, nkabi muntu daenda kafunziswa kutitea fanendika lime para kutia atome basi ya kulima muno nkabi. Piagitabwere so, munsolo peno nitulongi ni mpamvu za mungu basi na nzeru zidapumiru andu. Ta mbatoma lima. Peno kushikola ya kufunza pia kulima, ya abwera, tangwa jiha kalipuka ala ya kulima. Sikuti ndi nzero zidabu kamuso kuti tifunzeva tifunziseni anthu kulima nkhabe ngonga kuti tikalonga na chizungu ati ndi trabajo natural ntawa pepo nkhabe sensura podi akafuna kuti achiti pizungu vya kuvilira maningi sempre anabwera pontho basi kuna sakulima mbaza vunza kuti ichi chakuti chilitani ntawa pepo kuti para kuti anthu akhale anthu afunze anthu anyerezera khali na nzero kuti safuna ndinyerezere chakuti ndinyerezere chandi funa ndisake panangu ndisasanyire ndeka ndisasanyi chakuti iye primero atoma kuja ichi datome kuja chiti chatoma limiwa tapepere kupangiza kuti kulima ndi basa inapasa mphamvu ya pinsini weni ya kupita pinsini weni safunika kuti alimezwe thangwa che ndi awene adafunzisa anthu onsene adafunza para kuti aziwe chinthu achite chinthu chibwere chinthu athangu kuti atoma kuja mukavunza podi tikaona kadamu athu anaife chinchino tikavunza kudabulukawa parao kudabulukawa adavilira ababao akhala alimi na nyatwa zikaonawa kumunda kuli mbakugulisa pangono kujeriwa ninga munongefi mu mitengo mashtepane na wanyi mbalimba mitima mbafunzisa na vya nao kuti panangu mangwana anakwanisa kuti mbatisasanyirambo mitengo imbi berambo madidi tao pisa zakaoneka kuti pepi kuchitika tae sakhalinga kuti apae wadaona nyatwa kuti afunzisia anao para kuti kamala azapeze ziko mitengo ilemezo ya pinthu ya kulima tawa khalinga sinza mazi mbanda dachita pinthu tae
0: mbwenye mama Janita Armando Rogerio mbozi anasokolera nsoka wa alimi wa akazi nkati mwa provinsi ya Zambezia azwisa kuti safunika onsene ya sakulima akhale pontho na mphamvu penu pinga ya kuchita anewa mabasa tangwi basi ya kulima isabweresa udidi wakufunikira kakamwe. Mwaipyo, safunika alimianewa akwanise kuchita mphamvu ya kuzwala mbeu zinango pamfendo ya nyankuira
3: anhu ngalininga naifi tingalimani mphedi tameti zviyembuli makunhunda vondo tike mfalinya tike prima ngabozibozi pimandu itani kuti kuri pimanga anywa tione mbuchinthu chakuti patirira tikwanise mbujesa mapiana akoti ngangatanganire mphedi polenembo tamaza sema maza Kakaifu kunfuna kabi nefalinya nene jine masama masambe ni kabi oneka. Puri kipenseni ukuli pia mara.
0: Kuli utongi tuwela kupezea rabali ya newa adaninseka na kuluza mindao tangu ya kuzala kwa mazi ponto na kionzi cha Fred. Pina funika kuti ya kwanise kuchita mbapata bankono ni njimwa njangwe.
3: Mbibida kwanise kapirimero mbila tumatamanga kwa sama paza. Puri kipenseni nangu mfulongea adenda na mazirai. Anangu waketa angalima kasiratu kumunda. Angalima ifi modatu ndono tingamali maengu siya mungu imbi. Mwako wafikira geni mangu andina igumana. Depa dabula mazi nkabevi mapaza makuinda. Tambalapa sama paza na mbeu ya kutoma. Ndipo juu inangu mpika kwa nisika kumida ngaoneka. Mbapasa mbasamba aje nkwanto sata nao. Nkwanto sagi asazwale. Kuzembo tea mazi hitu funa hapo. Angapo hanu funa zwale. Na zwale anje nkami mbeu. Ntama guveru mbibida kwa nisika. Mbida peza mbuku mbeu ku. Mbida peza mapaza hivi. Mbuda kiti poda ngati peza poso. Mashitenki mbeu liki faratari Porque já acabei de ver, nem da casa do Alange, mas eu culpo, em que o Nan foi na Zenda do Aleja, uma prima da Chicawiri, tem quando a casa embora, não põe a luzica, mas uma prima que tem casuari, nem para fone casualiwa, matanga fone casualiwa, governo da Guerra, mas te pesa meu, na mapaza, então vai ficar sambo, puti passambo, piacu, diabamono, enquanto só anda carimatica, tá nem quando sambo punga para.

0: Muno mo radio Mozambique nzizi ndi mfuma mfuma ndi nzizi chimere Antonio Domingos mwenye mbizati tive hapa mtsoka wa Rastilio Muno so kwa ndima na timene za Antonio Domingos na makanizo longa tangu ya uja sa
1: isa pika nzima na jornale wocha baka yao na shike.

0: pa kumala kuva dziko ili madire kuimba kwa nje social will boy uizimani kodi tipandi pa nyimbo zanu izi zidaponyemwe mulikubala mnangwache kuchita maratoratu
1: indi kubala kuchita video manisa fanite video na SD bas ini ngabe chita video na mundu nangu ta insafuna video si video si o azungu songote bale si quantidade tai insafuna qualidade pode ou para um colipa 10.000 de vídeo mas de cada vídeo é qualidade ou 5.000 cada vídeo é qualidade gabi insafuna de vídeo assim e a 1.000 meticais ou a 2.000 meticais insafuna de vídeo é cobrir para muitos não ganha tem um chinchino a na vez tranimbo azinha essa calapare na amunakul na mangalamba tá mas a mangalamba pode ganhar um poder para zeva oni vídeo ou no curti palo no guamorumbala ou no guamaputo tangwe qualidade ya video nisafuna quantidade nisafuna qualidade
0: mhm ipi ndipina balemu makamaka pakati makamaka paluswanu ishi pa nyimbo hizi zidaponyemwe mulikubala kuti mukwanise kusasanyika mungamala mukwanise kuchema video makamaka penu maratoratu akuoneka mwadidi
1: ndimo mwene nkhabe yamtofa kutipeza ndonga morumbala morumbala ndi luwa nikulu kakamwe iluwa nikulu luwa ya mbiri luwa ya kuzwika muna anthu apiao muna anthu makomersianti ningalo kuti anatukula morumbala ndi ana morumbala anatukula morumbala ndi ana morumbala azinji ndi ana morumbala azinji ndi ana morumbala anapata basa ndi ana morumbala majazinji kabe funa kupeza ana morumbala morumbala mukuchitwa nyimbo za didi nyimbo za misanje nyimbo za mau majazinji kabe funa kupeza ana ngono morumbala. Então, se fosse fit na uma patrocinadora, morumbala, uma pesambo vídeo, uma pesambo panango gravação de áudio, epa, parece que não é um panango não gambo chituguco para morumbala. Então, só que muno a preferir ver se a nimbo za kunja, mas quando ver se a nimbo za muno, mas de morumbala de lua ninango, kuti musachitwa nimbo za didi. Musachitwa nimbo za didi, nimbo za didi kusaviwa kunja, kuti muno mbali mbaligari, mbasakanumiroku mbaligari, kuti nyimbo ni ndafa kuti njako si iyo ndi wako mlonga ndina morumbala manganuwe possible nyimbo ni shashi nukona mbana nukona nduwe berensi uo nukona chita kupi majinkabe ndiwa mundu wa morumbala majisoki andu wa morumbala anyapia wa morumbala nkabia funa kupeza asanzoma morumbala nkabia funa kupeza balea wa morumbala na tangu na tepu kutekura wako beranduli tangu ndi chite kundi kwanga ini nda chita manyimbo zizinji maningi nilonge nda chita nyimbo ulinapionji nyimbo kutu ya chita basa maningi ya chita suceso azinji ya ivesera ulinapionji pepa nyumba panga nda chita nyimbo ya pae juwa nyambesa ya viwa na boma onsenene ligaru nsi konsene kutu nika imbira imbira dimishadore maji nechi bwa sida pezo eni avendi nga ligare para pidiri ajuda kutipa nisafo mulipezembo unavo kutu wawo ligari ringana epa soti sebi kundi maji nikupidiri mbukuti ipana mboma ipeze anangono morumbala anangonomba morumbalambo ale na piawale apezembo asanzoma morumbala luwanati inakula maningi bondo tangu morumbala ini polo nguti nzambeza mwono morumbala ndi dishitu nangu ya kutoma kuti mkuchitwa nyimbo za bon ndi luwana ya kutoma kuti mwona anangono adide kuimba nyimbo za didi na kufuna kwa wene vundadi yao mbaimbira boma mbaimbira andu maji soki andu wa morumbala o abale ya morumbala na piawo nkabe peza makantore iboma ya morumbala bono nkabe peza makantore por isso kada vez maji so mundo sabateri un ano o dois ano depois mabaitaki ndue tangu asabateri oye asa esforza asetambamu mosene kuti ya veke tempo na vekele angabe una mtu akumpeza rai nyimbo ni ngamala mpamvu iye mngabe kapi mpamvu kuimba nyimbo nangu ta asabira chuna kamachi nipa nangu fumalebea unosikike ndipo imangwana mangu twa ngana unosikike zura bora baby dero ngana sule epa bora epa nyachamba chikupa abora nyachamba si ta ye pro kija ya na stress porque boma ikumpeza tai otai abari amorumbala ale na pia wala kumpeza tai tazavi iye jambao fika bwer na yere tangu munthu sina ngathamanga pano kuna makorida anthu atatu anaye ngathamanga anga asa deba pesa ke mbozi kuti awini tai pa masango ali akora mbozi ngathamanga ndi angatopa mbakona pesa ka munthu iye angagwa munthu mbakona pesa ka munthu wakumpata ngono kuti lamuke agwa mezhi maendiratu tazavi mangwana munangu mana pampeta kuti akuma au kuti afumale epa ndingwa ndu nkambiri famoso kuti mamuzi kachi aviwa maningi kwazi Mosambiki konsene opanango centro nsene majileiro kupezeka já amala maningi e porque governo ya mona tai so amuzare maningi governo anthumbo wondo akunja amva maningi majampeza rai endao nakuswa kwa iye mphamvo asagwera cha madroga ya mbaka munthu nangu
0: trakona kote akulu wa salonga kuti kutamanga sikufika tayo pangono pangono tinati pani sikufika nsogolo tava pa kudunkunya kwani mamunankulu Will Boy kodi imoto makala munangu pachikufezera duzi kulutongi kufezera duzi kuli ali anyapyao pemba mboji pezo kuti munangu pachi ini ande ndirinsa dzoma mbwenye nisafuna ipi na piri matuma munangu pachikufezera duzi
1: Fezera duzi, principalmente para ainda fezera maningi, maningi pondo, maningi. Fezera duzi, fezera boma. Ningalonga boma, nisalongi ta ainda fezera maningi. Andei boma inga kuvala maningi, inga kuzare maningi, kuvala maningi. Ancona kuteuxi já. A kuleme rave, ta na peso, verai, unga pedida ajuda, nava kutipora, mbuya. Longa nangana, nina kundiriva ku, verai. Andei principalmente distrito inga kana município, nava longa na direção município. Ini di kuvita ngoma di samun sibu na vindi ku munisipi longa na governo pepe bora ku governo epa então até lini pa então epa vale a pena ver ku pisa ku makala mbugulisa duki kwenda kaimba de onsene mbukpeza ku tipo chalelo kwenda kaimba hapo kwenda kaimba hapo kwenda kaimba hapo ale imbe governo ngo chi songana morumbala ku batiri enquanto kafaji ni mboza kutapidi ngo para kaimbe vale a pena ka pisa makanga ni mbugulisa ni mivala bon ni mbikona imbira mundu Tak ini mana pada fikir ni leru. Nisa aku nak kena kembali mili metikaj ni bukan muzmangan kena kembali mili. Oh ni kagone di sini family yang ni kembali mili metikaj. Oh ni kembali kini pun metikaj. Enggan muzmangan mula njar, aku posso. Já para ano na angu, mas o governo não paga. Eu nunca vi. Are dia da vila, nem dia da vila basta pagar rei. Are dia da vila do distrito, mas cantor não repagaram. Dia simples, mas só na cantor na angu a murua nem mato. Ini ndo uzoro maningi, mandiko na tayari nzangalero. Azaka na maagenda dala, tipo maungwana kuna kaimba hapa, mkuja kuna kaimba hapa, mkuja kuna kaimba hapa, masisangu dala maningi, tipo ya agenda. Shelo, agenda, tipo hii agenda jimba kala alilotado maningi, nunga zala maningi. Enkwandu so, akwena kaimbira, akwena kaimbira, mea kwa uvumba la, akwena kaimbira, pana mwene, sim, prapra ya mpunga bom tae. So, kwena, buka muzimaji maa samba ye, kenini pidiringuwa za mundu maa vala ye, mwena kaimba berako, maungwana kamava, pidiringuwa zinangu mwena kava, Então, quase nessa sindiri maningi, kuna anza angala, nina kaimbira papezi. Tuza vile, idadi likuenda, muzimaji wakufano uchirengi, akugone na njala, maisoki mbako meresu wa mundu. Ebu, sinisa kaya, umu nomu ni bipemba kutikuna anu wale na vesa nyimbo zato, anakomera mbako chemera, mbati chemera ale. Ati onembo, tuza vile, ati onembo, primoji, ati nyengezembo, nyengezamu, kuti nyengeza basi nyengeza, umu kinyemchi metikaji, epa, umu mili metikaji. Mimi na kama mdepa le pelimi unjire son kazi tangu kazi muzi pan kazi kama wansemba ndio hapo anga kuona muzi mamunanga utaweza kwenda kupi hadi kuna kama kwangana ligari kwangana yunga na kulifika maimba ya kubera muzi maso usho usho ngana sana nini tepa ndapaswa kupo chini tutai sio ndugu nyingi zochangana cha bwana mangwana ah ndapaswa chini nyingi zochangana kama kazi wansemba ndio hapo son kazi no fundu ye mtema yasana kuti ah sopa ndasemba na benzi yanapondo tutai sasa vile tungufungula maso tutai akoronga fungula maso na kulipo hapa ndo uzari então Devi pelo menos ara na tua zara, atuone mbo kutia abaushi tukumu zara, pelo menos pata mshu kukafule nguo basi, mashu tukuchiti karai. Entao, pena wate ilini na kukunukuizu warai.
0: And, Ulibo, panyimbo zene zida ponyemu matoma kuzengeza, utai mchitazengeza, utai zirimu interneti, tane?
1: Nyimbo zanga zirimu interneti, anapidi WhatsApp yanga nisampasa, nisa gulisa, nafuna gula sagula, nafuna kunda gula, asa karamba sidebo, tangine ono, Nda yero maningi, tangu nyimbo, yero ninyi, nyimbo sema na fundati yako kene, idipoji, para pasa mungu mpasondo pezi, nga makunyo zebondo, nga makuza zebondo, epa, akoza mungu mandari mbo deji metikaji para megabyte o 20 nditepombo. Akoza gula internet imbo nditepombo. Tangu ya nyimbo nchini pula mga kutani sakwa ndigula internet, o ndikuta gulisa nyimbo. Yuba gulisa na mungu mbozi, para mungu kandi 5 muzi kama gulisa mungu mbozi tani, kinyentu shumetikaji, tapo 5 muzi kama kumandari, imbo ziponya mungu internet. Mundo wangu kupajiri njimbo yumu mbangapana ngu 200 metikaji o 100 metikaji. Iye mwanga chiki ya kula maningi. Mbapeshi za mwindeni mazona ja. Zina gula bongo tae. Zafa ja. Ja ugulisa alubu o epe. Na kinyani metikaji. Entao epa. Swanu kuchita njimbo. Akuchita njimbo na vundadi yao. Bas. Anafuna gula sagula. Anaona mkutupura njimbo za nikomera. Asa ponyambo ya kiritombo. Na kufuna kwa iye kene. Si obligatoru tae. So na kukomera kwa iye kene. Asa ponyambo ya kutipo mbuya. Nyimbo zako ziliboma na zanipata ndima. Watambo dinyero gule credit o gule megabyte. Dia zikuenda.
0: Ante trakuenda pangono pangono nao makaniatu nkati mwenu studio Arnati Musambiki. Talonga kutitatambira nilero. Nchia social Will Boy Wizimani. kodi kuna ali munangu bachi anafuna kukupeza na kupitira peno na kuminyina na ntokozi na kupata kupi makama.
1: Ale anafuna kunipeza pode kwenda ku Facebook Willy Boy Wizimani Muziku, Willy Boy Wizimani Muziku. WhatsApp ndi 84057721 3, 84057721 3. Andi pata ndi dinda ku WhatsApp ku Facebook na ndiona kuti ndiye mezhu.
0: Kuna ali mbona fona mbukutwa munangwa japo nyembo munangwa ji kanga chepe tani anakumana na njire.
1: Angafuna kanga chepe emola WhatsApp 0577213 8705723 Fernando Wizimani emola.
0: And menyani ntokozi noyo wa 8705723 wa nchesa ushu Will Boy Wizimani anakumani kana FNCAT mwenu shudu ya rati Msambiki mbwenye mkwanisi kumpeza tukulonga pano kupeza alikudungunya nchesa ushu mbwenye safunika kuti mkwanisi mbu kuponyambo munangwachi mwe mola omu kuti mkwanisembu kumpeza nche social na kumanika na efe pansiku ya lero. Apo ndieta ni chaka chirikuenda makamaka pangunu pangunu tiri makamaka pandanda ya chisere. Ndieta ni makamaka.
1: Ine pangunda malemba nyimbo zizengi. Ndikufuna kuti mwezi wa novembro. Ndi novembro panango majinilonge ni novembro o otubro. Sapa ndiponye pimbale pitatu kuti ndifungisi chaka. Pimbale pitatu.
0: Oh, mponye nyimbo zitatu.
1: Nyimbo zitatu kundifungisi chaka.
0: Kwa mbali ine inatikale ya chinai, ya chishanu, mwalitumere mkuimba?
1: Ningalonga pa epe, tangi kushita ponye nishu, datumere kuimba wanga, ndi epe wa kutoma, zani nungi nimbale chiwili.
0: Ante, trekwenda pangono pangono, handi nao makani ya tungatu mwenu studio Radio Msambiki, na nche social. Alonga kute pandanda ya pumbuli, makaunu, ande, ndanda pumbuli, anati makamaka kwa nisi mwanangu hachi kuponya mbale itwa pakati pa luswa chishi ya kuimba. Apo tika funa kwerera pangono nduli. Kodi nsiku zino mwalonga kutikali mkaimba gospel. Chinchino mkuimba madungu anji makamaka.
1: Chinchino mkuimba madungu afropopi. Afropopi, vizi afropopi mba vungazika na use pangono. Siku ziri kuenda basi pangono. Ndiye nafika mbale mafuna nyele zirando pale.
0: Apo mungonambu nsiku zino na chesa zingi na bulukia anangwa saimba pintu pia kungangwaruka pintu pia kutopola pintu pia kunda kupeza ndieta na makamaka.
1: Ningalonga sanzo manangu anangwa samangu te wow Will Boy nsiku zezi ya mara nkabe ya kuchemeroa vitai kwangana indiungadipa familia para ale anivesera na ale anivesera nyimbo zanga ndamara tayo so ndakula panakukula panakumala ndakula ini nchini ndo kuimba vya pezi tai kuimba ndi don ini nchini sunu kuta imba nyimbo ni biponya anichemera na kinyento mili metikajo doji mili poli kalabaji ini manabwela rai nsaligaru ni maningi li maningi pondu kuno ano si ke muzabwele kuno muzatimbi ya diangana na mili kuno si kahansa mga nada po nupondi si familia nga nika imbi kwa ngandu pupuze diangero ni imbile mili metikajo ndi pondwe haivezi no si ke ano fasu isu. Agora na milha de 2 mil e pode calar bem aqui, não é? Sandy Chemerai. E por suíno, o Nimbo Zanga, da Gita EP Yanga, da Gita EP, da Gita EP, was 6 músicas, da Bussa de Nyonga, Bolso Manga, da Patrocinar de Kenny, nem Bolso de Patrocinar, mas ainda imba, a viuas em Yagostar. Fátima de música do momento, até o Morumbala, Munga, Morumbala, Gavunza. Que tal Fátima? Rafa, você Wanga, andiu a Pantima, de Nafa, Nawe, Fátima. Então, epa, não mil, meticagem a mundo, 2 mil, alô, o Bera Gunz, em Wanga, em Kewerai. Então, deve ter melhorado dinheiro a boa para te pesar a música de cule. Eu quero uma milha, vale a pena dinheiro na bolsa, manga, de investir isso. Vou ir com a Ufa Famanga, mas Zinanga e Manter, do que com a Ganhoseca.
0: Tina vai embora para Macamac?
1: Fátima. Wanga uyu da Sangaine. Wanga uyu da Sangaine. Wanga ni Fatima, ni nafana we Fatima, asi ati longa na nyo ndao.
0: Iye ananeta
1: asi ati seka.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Mwikiro vesira nyumba mpepo ya Radio Mozambique mwenetu portala na bulkira mpimba za kusiana siana ande trakufika panzizu no mamizi mwanu na umakani atu antu wa mwatu lero tachimera mama Gina Gumanya nafunafune kuchitene ifi makani panzizu nika na unu tuwera kutitisaki kudziwa kode abalu wako upi anapiaka pingasi atuma kufunza makamaka mbuto ipi mpaka na chino ndietani makamaka makaliru wa tinga chita mpimo kale na chinchino. Mama chakutoma musanani na Vestera Radio na tiportana makamaka bulkira mpimba za kusia na siya na panzizi. Ninga naono, tuwela kute tukwa nisikudziwa cha maso tangwe ya chitankanu chano, tangwe ya makaliru wano, tangwe ya pire, pide chitemwe mpaka na chino. Mpianji pina balimu makamaka kusogulu kwa ndima. Chakutoma musanani na Vestera Radio. Makani kote anafuna kugumanya makana ni wansiku ya lalo fala njangeni ni pao na Antoni Domingos. Kumichini ndiru kupezwa na nzanga Refeba Abristu. Mama Gina, chakutoma musanane na Avisera Radio.
2: Ini zinanga ndini Gina, Constantino Zeka Gumanya, wa Murumbara. Kubalwa tabalwa Murumbara. Zona yetu nja regul Gumanya, Boroma. Apewanga onseni mba Boroma, paina mai. Awe ni mbasena, apewanga mbaluru, mewanga mbasena. Ife itapezeka kuti ziko kakana pindu pikuchitika bizinyi, biti chinja pra kumarawi, biti buerako. Tuleja pana rungeni pano chichino ni kupezeka na kwarentana. Dafunza shkola Mozambiki munu, Murumbara, shkola Samora Mashere. Tempuini mukato mefe shkola Masala kali uchepera, maji shkola ikaifamba. Uluka shkula Samora Mashele, muda za malisefe seti makalasa zao na kuti. Ana majo vensene nangu wakaenda nyasu, jadangu klimana, nangu kubi buki shkule kadromera ba sesta klasi, seti makalasa. Tamiza chinja para klimani, bwira kunu. Apewa anga kumu kunu wakana familia tae, mbaza saka malari ya mairuma, mbaza ndika kwekule. Maisiku ti programa ikali kutikalirma, programa ikali lugare para gona, para preparare futuro. Então, eu pensei que eu colhei tomara em 2003 até Chichino, para onde eu queria mais. E eu colhei de café na escola, vim cá formar Instituto Industrial 1º de Maio, vim cá fazer curso de contabilidade e gestão, bimara, me designa para a ISPU, e cá chamei a escola de gestão e contabilidade, pondo, área de administração, vim cá fazer. Bi Marisa, mini buka bondo, mini ndoka funza mukuba, ensino geral, porque tempo inere, tika bizu watai kuti munga kana formação técnico kodi kwenda universidade, então, mini zabuka mizama Marisa Murumbara pondo, 4 de outubro, significa kuti manive medio na mawiri, a técnico profissional, e yeripo ensino geral, ina jamerua primeira de décima segunda.
1: Mwanonga kuti pachaka chinichire, pikalipikunensa makamaka kuchita mabuku kumi na mawiri mukadafikisa makamaka pa mabuku manomwe kodi panzizu nole tirikulonga makamaka chakachanji makamaka chineshi chikalimira munangwachi mabuku manomwe set maklasi basini
2: 98
1: Apo pakufika kwa nukatu mauno nzinda wa Kalimani kulingana kote kukali nsiku za kutoma pia chirendo kakala kutali na anyakubala mwana tani makamaka pika dani nisa tae?
2: Kune sate kwa tomamuzi ulongera kutu wao unu di mwanankasi mwanankasi tenka hende kumunda mwanankasi tenka zui pindu pepa nyumba para sembwe itaum para kachengete madidi mamunache na anache kutoma kwa tomamuzi, familia, majukuza peza mama na papa, kala ndi kumfiari maningi kuti, mwana onu pelumenu ishtimua angisiri parte ya kushkola, pelumenu ishtimua ni pinafuna kitika ningi, tungigunga kuti, ni andu kujinjino nupodi afunze shkola, kaza, kale, tenka sembwe, baby japi, natipeza tai. Itaamu, biliza kumfiari wa muzi, na papa, na mama, familia inangu, mwana ushatepa, mkumzengeza, kwenda kwansia kwa fora, andu kambe kumpasa respeto, amuna, tantanive, Itaamu mtabwela kuno, papa mazani funza kutuwa ba, pano de pando sene ya kukumfia tae. Ungaenda kweku, Nipo kunipasa mangezo na familia. Pina vera nefi kwa wangire pepe uwele. Ita angu zafika kuno pondo matifikudade za pezeka mabuzieni. Longere kuti ah mwana kuzona. Ntazina nguchizi nguchia kachanyatu wako mutaviveru pondo Malawi. Funa longa nandu kwaze mwanyatu wako shkola pondo. Funa vesela binangu binangu. Tangwe jizungu majipuro. Ntaza konsigiru wangisira. Miti konsigiru na kuti pepe ya peza pita. Pachichino tina problema tai. Ate shkola jaya mara. Tukupata mabasa. Tukufunze sambu anangu. Na bizi njimengi minakitefi. Então, nyato assim sapezeka, mas eu preciso que mundo kana coragem, por isso fe ta conseguir primeiro música quando a confiar onando, mas bora kuno, pitiza conseguir qual nessa kuti já tipo feita furkirato. Então, tri kuno escola za mala, basa boneka, então
1: ati chichino chiko. Kuti panzizo no anfu, akali na nzero zero kuti mwanankazi asafunze magatayo, otaya funze pangono, tangwache chikulu chikafuna mwanangu acha nyakubala ndiye kuti aweni akoni sikutuwelera njira ya banja. Nyinga mwanankazi. Ndipire pikafuneo. Otai ndi mzeru zile zikanyele zera abali anu pakati pa zinzana.
2: Ndi nzeru zikanyele zerao. Kila dipeza ndi kutifita kada kalabangono kumarawe. Nta mpewanga na mewanga kada unambu pindu binango. Akazi mpaka kamba enfermeru, mapurtsore, mpaka kamba mapulisia. Nta aweni jamu kagwelefe para Mosambiki. Azabwela na nzeru kutini ananga devya wangire shkola. Nzero zizo kuti anangono kumunda kwa prepararu kumpaka kudikiru sembwe. Jape wanga na mewanga za mkabwe refe wa Mosambiki jabwe na nzero zinango. Yaza wangira kuti ana usena funza shkola. Paka dalipano abalanga usena tosena funza shkola.
1: Mwalonga kuti mwapaka makamaka pakozi ya kuziwa makamaka kusogolera mbutu za ganyo za kusiana siana. Tirkulonga jishtau. Muna pakemu makamaka kodzi nei monatani nziruzano muda tomemu lero mwalonga kuti mulu kupata basa peni mulu kusubenza mbutu za kusiana siana mulu kutuwelera makamaka pa kodzi shida pa kwemwe otai mulu kupata basa makamaka pa panjire inangwachi pakati pa makalibana
2: komu kufunza shkola sakana ninga kumunda mundu sakana mandui mapira manga mapira ntao ife pondo dina ini pondo dina maari azinji ukuzwa ini parabasa ntao ndikupezeka pondo ninga profesor ndikupezeka ninga gestore na area ya contabilidade pondo dina relação internacional ntao sapezeka mwa cooperação ntao dina pondo gestão atuação ya autárquica ntao sapezeka pondo na painéis internacionais pedica de assessoria presidentes municipais a nível internacional então de uma área mais inge a nas UEF de pino bisinge pina chefe pina patefe e ciência para no parado longo da cultura feita com a família o ita negócio então sagulsambo pina gonyama tani ita pino bisinge pina patefe
1: ah mokule kapakundo makamaka mbuto zene zina sogolera imu o time na subenzema ponto musajitambo mabasa au virama sagulsambo tani
2: Tagusa binango binango nyama, tani kitambo taksi ya njinga, ya njinga ya mota.
1: Mm-hmm.
2: Si.
1: Ndimo. Andi, tukuchita makani na Jina Kumanya, na kumanike nkati mwenu studio ya Rati Msambiki, panu panzindo kulu wainu mprovinsi ya Zambia za Kilimane, makamaka tukulonga tambwe ya Antwa Matu, mbatulonga tambwe ya makaliru wao, wanao kodi afunza kupi. Chinchino ninji makamaka pinichiteo, alonga kuti iwa sasubenza makamaka bulikira pigawiku pia kusiana siana, Tekolonga makamaka pakundi ya kusugulira mbutu za ganyo za kusiana siana. Pondu kuchita makamaka tumpakamiso. Bulikira mbutu zinangu za kulingani ila kuliali ya kadama mizinde ya kusiana siana makamaka. Na masoso kulingani ila ziko ya pansi pinu maziko a kusiana siana. Mbwanya longa kute atoma kufunza kuchitritu ya Murumbala munu Zambezia. Tekolonga kuntereru kwa inu provinsia ya Zambezia. Mbwanya tene pali kukala panu panzinda. Wa Kilimane. Kodi uwanano mama jina muka komero makamaka nanji makamaka muka sinzeka nanji muka chita shea muka chita munangwache guta uwanano chiswaye muka komero nanji makamaka mbamuli munangwache mwana.
2: Uwananga ndika komero kugwa bora ndika komero kugwa shea Sonda pezeke peno, soka peno ndisorti.
1: Uh-huh.
2: Ape wanga kumumba mbanto gulisa binangu binangu wakana michiru. Haka ndu kupari. Nga kwa na urazi nangu ningaene kagwa shee, ningaene kagwa bula, ningaene kagwa bula. Ebe iwe lero pano. Utaani barangu,
3: yakumsa tusiwa tana urazinangu ajateba utome kwenda kaita limpeza kurosha katomesuka kuna mapuera tatapeza ngari zangari ndaona kaona kuti kucheza siri kakeza mali pakana basa manenge ndimora kule ni musi pezando kumunda pezando kunchino pezando murojo pevanga kana banka gusa munyu gusa njinga gusa mabrasha nipunga bindu bizinji ndaona zizinji ndikapezando basa musi tazina ngo sabato kumawuro ndi yathu kwenda kiresha angandisiya kuti tazina ngo masabato akhadia kuti chapa pasiyali mbona wene ndao tazina ngo angandisiya libre ndakaka gomera maningi nokwa bola kutambisha ora kachepera ndao share kuti tazina ngo kuskola ora kutoka kuti acheza mbomoni machikazini kani kakumera na bola
1: ndema apo tirikuona kuti makaliro chinchino asiyana na kale munga chita mpimo mwapiri pida pida onemwe mwapiri pida tambe mutsaona kuti nsiku zino apale zinji mbale sadungunya kuti wankhabe anafunza mbale kuti alinapyo anafunza mbale kuti mnangu ache watai dzinzao njambiri njakuzwika mulikona tani makamaka pa mwapiri pionsini pida tambe mwalonga kuti mwabuka ku Malawi mwafika nkati munu mzinda mwachimune mu chizungu chikalimbo tinepo kenkere kenkere mukakoza makamaka kulonga ninga munafunika nkhabe mbonye chinchino mwalonga kuti musachikwanisa kuchigubuza mwakonda kunensa musalonga madidi njipi fale kafune mkusia mwanangu ache kuna ale anakumanika panzizunu mbati portana bulikira pachisa cha gumanya anangu ali boloma anangu ali Berisa anango ali kusofala anango ali province ya Tete nanji tumakani yatu sakwanisa kufika bulikira mbuto za kusiana siana za dziko watu ino pontu na kudamba kwa dziko penu Malawi na madziko anango makani yatu anati akwanise kufika kweneko njipi fale kafuna mkusia ninga kupasa chipapa
3: ya kutoma ndikafuna ndipase courage apaye usene ndikutaki kuti ife ningana kudifuna pindi bizinji majape watu ilingana kwa asikana wakazi anga wangira kuti cha mwana akula ndi prepare rasembwe talveje mkamwene tangu apaya nangu atasasiya mwana ngonongono mpaka semba popala kanyiwa itakafuna kuti uchokuto apaya sera kana kurash mbo lingana kuti mwana anga zanga sembiwa nyato zanga za mara mwana anga ngasembiwa sembiwa kusakala ninga negosio da sembiwa pontho napo dikako kakamizwa idao divia kuta wangiria na munu kwa pasa kunsejo kwa peza pra kushkola tangu apaya nango safika ningati mbuzi na gosto bulsa ana kushkola tende tikaviniri ana wikini bono pikana titikile bebe ura shkola apaya jafa mbira na familia wa mwana makula kaleni tani tepa yapia kapi kuponya anza jada kula nuri mwache akufuna viniru ya anza changa viniru wa shahuru na nabala fetai nita ato mibwela apa masabwera ja mamirijensi ya wate pa kuchemiru wa muzi tangu kutuna numbiwa na anza kwa kabibiwa zapanga na dine pole numbiwa mbriki kuno shkola izati bukini zani kata makomera na shkola nita ipi sisu kuti apayo sena kana korash nita zapanga apa mbwerele ini pole numbiwa aza angara kwa ndulimanga ja podi vinilwa podi sembwa biao ini pole taira numbiwa bukini ja po grama ziri kuno zani komera maenda zawa na kutipia pile binangu pile ini pole longa pindibio nama kuri kando sena ndinumva machini nana inchino na tatu indi programa zanga zafamba muda marseni shkola pada fika uranga kuti jai pikalonge mwe ndi pachana tempo kale mwe musafuna pada chita kama nafuna na ina beba sarai nda mas pronto como ndi beta tradisao nda ndo pesa segmento maji ndingalingana ine pano sekuti ndi programa za utai ngabe munthu kuti ananumbiwa talivezi kuzona mbonye munthu kazaenda chani ngakilimani kumbuzafu za shkola asikunumbiwa kusathawa taipsizo apa yosena kana courage akonfiara nao alingani akazi ningamuna pondo kuti anapara basa zonsene akazi safambisa jinga safambisa mota safungula mbobanka akazi safara bensene bukini podi ndali kachimaneni cheza ini ndikakhala pondo mwanjero ndikapezari ndikapesa ndikachinja mafuta ndikachinja masefa amunchino machindiri mwanangazi ndapsiro apayo nsene akonfiara nao nsene alingana nsene ningana ngodi kuti uyu ni mwanakazi mwanakazi na mamu vanyumba vanoti ai uyu ni mwana mamu na dana mamu izezi sakaringa zenda tai kuti stragare pa nyumba siana nsene livre anafuna kumunda tenge peziwa anafuna kushkola tenge peziwa pondo famba kuti kuti cha wakula kusemba tai wakula cha kusemba tai andu yakupana kuti kunango funa sembe mamu na kufuna tai mamu na kufuna kazi tai sembele town kafika vindu vinanga pisha kitika bizinji town tenki permanent kwa kufiara na ngono kwa sia ninga governo mbuma kama shkola mazono sene tande kwa sia ngono afunze shkola
1: malonga kote pachaka chini chiri chidato memu kufunza pia kale pia kunensa makamaka kufungisa mabuku lairo terkona kote pindu pia chinja apumpisa muna kalemwe au nchisa muna kalemwe ndiye tani mulikuwa ni sambo kukopa ntima kupasambo chipapu kulia pali anango alipombo mwanangu achi anatowerera nzeru zano pakulingana mwapili pide chite muninga nkazi nanji tu mbimba zizinji anapaswa mpata ndi mamuna tangu ndi mamuna apo lero ife trikona chisanzu kuna imwe ndiye tani makamaka mpisa musakalemwe mkuwa ni sambo kuchinja nzeru antu anango anagumanika duzi na imwe
3: muna kalefe chichino pindu vya chinja chichino tila ntumbu ole mbambu ganywa amuna zinji andu wasatu wana namasu wana ngombo wasatu konfiyari bina kitefe itisapeza andu wazinji gafunefe nukute kala mundu pali iye nkazo mamuna kala nakute nzeru awangiri bina selire achite bina fune se goba mundu kichina funika manengi kona goba andu ungaongea kuti indiri nkazi ningaoniwa mendika gulisa mpeshi zanga mendika oniwa ndinasekiwa akaza nangu akutagulirwa na amuna munguu ini wanosonditeka itaona ponyeka kusizo akazunsene na amunane kada mundu awangire nzero zachi kala nikulima alime agulisa ikite pina koze para iye itapachisa balife kupeza andu azinji savunzo ambu nzero na nangu amuna akazi itaona ndikona kuti kalongwa kuti akazi ibasa ungulima mbaso para kuzana pa nyumba cheze sana chikidari mamunao ashikibe bire pana nguri kama umbu kulungwa kuti deva longwe maje ma badiazi no sapata basa da
1: Uveka kuti akazi nsiku zino alinampata peno asatema kutapitirize na mabuku mbako ni sambu kusogolera mbuto za kusiana siana ninga kadamu
3: akazi ali anapinga unsene ana marazutadu wa didi tangwa nangu usapezambu ni chef wa frimero ndi chef wa mapulisia ndi mabasa mazinji safunika beba ni pinga akazunsene jikina anarugare kuti na nzero zacha chiti vili pina kuze
1: apo tisauna antwa nangu ini ngefi ya sena ini ndabalo kumurumbala mbo ndafika munu munzinda ndafunza mabuku makulu makulu lero ndina mpata waganyo anangu asaduala malongero ao anangu asaduala kudabukeo mukona tana makamaka nzero ningazineze anangu asaduala tentupu ao kutimba kupi apulukira kupi ndia nkondani anangu asapiduala anangu asachinjika na malongero amuno dabuno dabuno apo lero tirikona imwe nkhabe mulikulonga ninga papata kula bulukiremwa mukona tani makamaka anthu ana nzeru ningazenese
3: anthu ninganena mbupasa sisi kulongera kuti mundu pali parabalwe papa senze bara kuzwe ninganaini nsanga kuti ini ndatakwatiwa ningasaka mapira manga pra kilimani kuti uyende kwa kitipi akuti pia kuti Yesu abinseni kwa tiwe binseni ungabwera ku mbuchena vangono mbudu wala kula bulukiremwa sasaka soka sasaka soka ichilongero cha muzi nkabedwalwa familia nkabedwalwa ripoti kuno kulife sa paswa respeto tangu kuti una familia muzi ta precisu anthu ningana nale azipeze nzeru zao akumbuke kula bulukao pikibe pano poni chemera soka manungu mama Jove kuruke undia anza atana cheza na ife au tizi wa ife tamakula tikupata basa pana kuti nakubirimbo ena wapotizera pina ife majalipo kana ife date mkalifi ana ngono ita anthu ena anapodi kwa nyoza kuti ndiani kuti ife tikakhalani tikakhala kati sabisa kati suka matako kati tani anthu setu setu paziko mbenali akachifuna kati chengeta ife pano mbitikhala ana ene senzeru anthu anango anasoka pewa wasataya amewa wasabandunari ngo ife tina sort tinambo wa familia apaya maya tiwa mbuye psizo respetari bina kana bebe ndikalonga pakutuma kuti ndiakhana problema chizungu thangu ndikalonga kisena adandipakisa kisena ndi anthu andipangisa kisana ndi anthu a familia muzi pana munthu nango andipangisa kuti zina kundengana ndi anthu a muzi andipangisa kuti pewa kundengana mewa kundengana ndi anthu a muzi andipangisa kuti bala kundengana bala kundengana ndi anthu a muzi ndithu ena ndi anthu kuti adaprepara vidanga kuti kibala khona pezeka munthu uno limbidikana soka utaiwa obandinarwa mbida khakose kwazi wabalanga sepai wanga itapse ndi anthu kwa hospital piyanga bera khakuti pila ndione kuti ah mwana parango waipa owatani uno na ine na vera na la mbazibisa ine pidanziwa ta ita dwala muzi ashike ndubinsi munthu nopoli dwala muzi
1: and tsabzo kulonga kuti kufamba mkufamba makhaliro ndi makhaliro njipimbo nsiku yakuti imwe nkhabi kudwala munango achipachitika chinthu chakuti imwe mudakomerwa nacho tayo mpaka na chino imwe nkhabi kudwala nsiku ne njipi
3: paziko pindi pya njipa timanga ndoleva takunda kula mu Grecia maje chindu kuti ine poli khonda dwala
1: ninga nyatwa kuti apa chaka chakuti ifi tikadapita munangu aiti kadafamba na pangana chaka chini chili pakachitika chakuti mbonyi ife tikafamba mbotepa na tangu kulonga kuti ife mbo tikakhama na manera tai tachifamba tenepa tachitika tenepa otai pa chitika chinthu chakuti ini mpaka na chino nkhabi kuchidwala chakuti ninji makamaka
3: chinthu chadidi chakuipa
1: chakuipa
3: chinthu chakuipa kumanongo kwanga komine ndili munthu wa Mulungu chinthu chakuipa chilipo tai so odita funza na chinthu chile chinthu chidaonene makamaka ndi ninga mashtraka kontarini longo kuti uno ndi nkasa na kosa tai para tumeni para basa tatoma empresa ya privado ikachemerwa FGH pa tempo enere tapakada pezeka azungu ninga na ifembo wa kafiri eta kafiri azanga urakalongeni kuti nkhabe mzungu uli abuka Brazil parakuno kwao chipikida soe ndao ine nopodi kuti ndinse iya bwere pano mbakati nyoza iye nopodi bwere pano kwatu yasaka basa kwatu kuno iye mbakati nyoza onsene amusambiki azatu akatagupa mbandishandikene ndao ine mzana ndatingani podi awene bandunara ine David wange poki mamuno nopodi kuka kwao bwera kuno lemba basa lero crash fatu bativuya ndeza vuza dzati ine mandi kafuna ndione kuti ini kama munandikoza tai podi buka byanga basa mbenyu kuti mwe mubwere mukati tikana mukati chemera dzina la shtranyo inakoza rai indafunza shikola mwe pano mwalemba kuti mukafuna andu ufunza ni vile echo ufunza ipi ufunza pia kuti ini ndabwesa madokumento ndaiwe nopodi kuti iwe ndiwe nzungu ini ndini kafri mbuni nyoza nziko mwatu azanga useni amsambikano andu siana siana kutikana vilira tiakala nive du país kutika fantite studio ninga registro ya populasa
1: kulembera mbumba
3: matenda matenda na kitika nziko mno ita useni gopa hii tinaburuswa basa majini mzana kutengami awa ninga siya pano basa hii njapia kabibiri ninga siya pano tinavutiwa maningi
1: anatigwa chubuta
3: Minda wangira ultima hora azato mandizungweno lija una zazao iwe depa jafuno kai chef du grupo itanda zao na musambikano sene cha kunditoera ndulo agora mukande abantuna rawene muri
1: akanyoza simo da
3: kai chiteni pire pia vutiratu ila pandi chapo basa wena sale maja wena sale mbakaso friend itambi zafika hora azungwali na anangowa chef mbo anziku muno bazora kudacha na razao tabzandi chemera wa ndau tepo kanditepo dzoriza kuzilibo ndau yobwele kuno kale mbona ife iwe zwa kalengana komunika sa direto na za kwale mukati panga binafunemo ndau mashine mzali wala pika chitao ndi konsigirita batalla kuti anthu sena kana mapasta makaro we khalirana anthu nopodi khalakaro nduli pulikawene akakhala useni cha makaro ndau ife pano kapaswa karo ya single gare 9 pessoas na moturisha nangu mapasta taira pertado tamba zafika definisangu kuti nao kada 5 pessoa um carro motorista 4 técnico eta preocupação nga kali ene tambia anja nango na kanduli porque mwaifi bondo já kwa grupo mbondo iyo una kha chef wa grupo ish sha chef wa grupo ile nanzo ngubozi
1: alipo nango akatoka anonga mitolo mbakwira ngolo
3: tamba kwira nduli tanda nao ifa fati fambi provincia nsene ma district onsen ma localidade onsen anthu ndoni pakapata basi agora ita iyo nzongweni labuka Brazil uchite ukale nduli komu iyo ndona ngona kuti karo ikwati anthu fa enkwati na condition zitaye iyo cha ukale nduli azanga kangopa japo basi ntawo pini ndingabe bikana ndi markar pangono majino fimba za chinja chakho kuti chemera nga chef anango kandi chemera ese gajo pa então porque já vem a catagopa mas e pensamos na madeira ando sendo na área a tempo inteiro de chino de chamaranga ou sendo até a sandi chamera na zina a tempo inteiro a vem a candi chamera chefe do grupo então já a sandi chamera chefe do grupo a de chino mas de pita porque cali para passar um caputi não pode o caminho do qual para fazer o pato figura que o te tratar já ningalisho não pode então para ter cali para passar
1: Malonga kuti mwakunisa kupita maganizo akusiana siana trikulonga maprojeto ndimangasi makamaka adakwanisime kusudenza mbamuzati munangu achikupatira basa kuli utonge
3: maprojeto ndapata ine FGH ndapata visa mundiale ndapata dunavanti chichino sachemerwa empresa ipo jaka grimu chichino kuchemerwa ola da parte quando para construir da cadeira regional para a área financeira logística e o grande mercadoria para a região da parte quando da parte uma empresa uma songumanya porque é de empresa uma papá e da parte uma empresa manga e da parte um governo distrito da parte uma direção provincial de saúde da parte o estado central da parte serviços provinciais de para não ocupar na Instituto Nacional da Saúde. Então, mas o meu ser mesmo, mal assolimo, mas basta o famba, não é?
1: Talonga, makamaka tambwe ya nsiku za kunensa. Apo njipimbo nsiku ya kuti pichitika pintu, pia kuti imu wakumiruwa na apio. Mpaka na chino imu nkabi kuduala. Nsiku ni njipi.
3: Pintu pizi njipitika.
1: Pia kukoma.
3: Pia kukoma. Majibati kukomera. Goma za longati ando funza shkola. Alembe nzeru zao. Tione nzeru za didi. Tiaga wize kubiri. Pipi ya dikumera. Puki kubirene nga hapa galwa. Ikubirene pape wanga ya longa. Mungu wa kugwela nchapeo. Kalene wapaka ya longa. Mungu tenka wangisa. Mungu wa kugwela nchapeo. Mungu wa kugwela nchapeo. Machezani kugwela nchapeo. Muda za lembeni dokumentu. Longera kuti. Pesele bika longuwa kuti mwanankazi. Não pode fazer escola, tem que ser embiwa. Então, eu vou ir à escola. Mas eu vou ficar estepe. Porque a casa, a muna, a nanzeruzawa, a lembe. Agora, a escola é zani pesa. Eu vou começar a nherezera. Lembe, anzeru. Para que eu vou fazer com a 200, para onde está? Para onde está? Para onde está? Para
1: onde está?
3: Mazana mawiri. Anjo com a mazana mawiri. Mbakale, ona pida lembefe. Pili bose tu ndipipi. Antu olemba akakala dejmili. Dejmili na kisena bia ndane.
1: Antu chikwe zana.
3: Antu chikwe zana akaralemba. Maja antu suwa kafunika kwa na sheshendu. Sheshendu na kisena ndane setu.
1: Antu akafunika makamaka akali madzana matandatu.
3: Madzana matandatu. Entao, jifimbi zalemba madokumento. Antu alemba zaona. Pada za kukomirene ndazaona zinanga mbizabuka. Kutubwele za uzalonge. Pida limbewe pili tuone kandiwe dada pilemba ongabe. Itawe ni mbiliza enda pa mwinji, ando sene pepa, lima radio, matulivizao. Ini mbiliza taira, subi mbida limbeni. Awini mbazalonga la unapaswa kubili. Itambini paswa di mezi mkubili ya pezi ya kuvernu. Se kutinga hapa gali. Apatiti ya nata mbili mkubili inembo na wene ngasa kanafi. Itawe mbipi pesa ndi komera maningi lungera kuti. Njikada konfia lwa tae muzi, ingangazi. Maji ada tambira kubiri ya boma ya pezi muzindini ningakasi. Itabipile chando zano kubia ni markar maningi. Puliki wapaa sani tuligara, batinda kuona mutulivizao. Mutambira kubiri ya pezi mulungu wa kugwela chapeo. Itandaza kumbukira maa kari kutumundu nga wangisira mulungu wa sa kugwela chapeo. Pia nikumera niwe.
1: Ante terkuchita makane na mama Gina Gumanya makamaka ambatulonga tangu ya antwa mwatu. Ndi makane kulonga tangu ya ale anankati mwa inu mprovincia, anankati mwa zikuatu inu. Batisaka kudziwa makamaka punti na kufuna kupasa chipapu kuli matswaka penu apali na sikana tuwera kuti munangu wacha kwa nisi kutuwerera nzeru za ale anu fananyinizira kuti nsiku wao penu nsiku zao za kumalisa zirikunensa mbwenye trikuva hapa kuti nkazi ande alinayo pinga nkazi na kwa nisi kusugulira makamaka mbuto za kusiana siana apo tenepa mpyanji pina balemwe kusugulu kwa ndima anto salonga kuti planu shupra futuro ndini nji makamaka pina ganemu tuwela kuti munangu wache kusugulu kwa ndima muza kwa nisembo munangu wache kwenda basi mbamu tambarusa pintu pinangu
3: ini ashu ki ndafika porque mundu ngabaliwa sakontari kuti mbufamba mbukasia marka pintu bizinji majipa kontapanga salongo ati presente passado futuro indo na ganda fica para futuro da fica para futuro porque para sala gote ana fato tomo candeando mas para quando a banga ainda me preparar para servir zico ainda me preparar para servir ine para servir ano para quisa então ano só sala que tomo candeai porque ainda aí cada vez que o biranga não gosta tomo candeai fambara ainda apenas na equipe que tomara para custo gulando não pode tomo candeai porque kodi mundu zakondona mulumbara wa ushwa bwera kuno bazakhala pyakuti wali kwakuti tanga kuti ndi preparado ndafunza shikola ya mala inzeru zanga zavilira iandro sene muna pateni basa kodi boma kuziona nzeru zezo ndam ari anava u padia kodi zava pindu pinango
2: pyadidi
3: kwa ine napo tutumuka
1: tisaona kuti anthu anango ali atambwali afikenyo akuti nkhabe funa pata basa ankhabe kubiri nenja pai wachi niyo musaona anthoni
3: ine bebi sandikomera
1: mhm
3: bebi sandikomera tangi mundu anakhala nkhapo mapewachi ono panango kodi khonda pheka ndao rawa kuti pyanga ndi pape wanga pina jeni ndi pape wanga pina valeni ndi pape wanga panango ndi pape wanga ndipo kuti kodi khambava kodi khalanje kodi khalanje ndisakarai
1: mhm
3: sikukini napindura mbonyine ndikubizwa pina chiteni nini shikola ya mara, niku pata basa, niku itafidanga. Sena yunga kuti ule, mseni ni pepe wache, tanta ni pepe wache. Nini taba ndiripo? Niki ndi pepe wanga. Pepe wanga sinabara kuna kundi preparare, ini mbida karanji. Itanga yunga kuti ini wano utepa karanji, matabichu lero, itangwa pepe wanga. Itangwa pepe wanga, puliki andifunsa shikola. Andilembesa basa, andikofiare. Pakati kuti familia sena yunga kuti mwananga zinampuwa funsa shikola. Angandika kafura kwe kusuwa na sakamu na basa. Ine ndileba nisakomewa. Pukini ndili mwana, ndili nkapo mwapa. Anangangwa, ndili nkapo mwanga.
1: Mwalonga kote mulinana piana tatu. Mwabala makamaka pachaka chanji. Ndietani anangwa likufunza. Ndietani makamaka.
3: Anangwa tatu. Mboza pala 2007. Uno uja alinakala. Pamalisa shkola. Tepa alpakati papelpasao. Ya graduação ya kiyo ni nga ingeniero agropecuario. Ono uja amalisa uankazi. Akumalisa bondo uchaka ichino nsino jirala, chaka ya mangwana. Anapograma kuti iya anafuntali utakale wa advogado, mediko, jornalista. Ndano tiliku kalira basa wina iti nisizamu, pana chapes. Munango uja utambo kwata klasi, nisidadi muno. Bondo uja andwa idadi. Atelilo andikumbusa mpuma mao kutrazari uja unareuni yao urajo. Então, a não ser já vai estar, deve ser na fundação da escola.
1: Trocando com te anfanango de peno, trocando com te tenga toureira macamaca piripinalonga baliato a zinza, anango se tua, anapia na dimfuma, kubalirato anapia na kumi, anapia na dimfuma, kubalirato anapia na kumi na shano, peno trocando dez, quinze, anapia na, mukona tana macamaca nzuri ngazene, se pakulingana com te imwe mafunza kakamwe muna piano mponya na piano anu ndi atatu basi
3: na piano ndi atatu lungere kuti mwana tengi peziwa pai tengi kana tempo mai tengi kana tempo lingana kuti ndi wabasa ndaiziziki ndiri kubasa kuona kwa ine ndi kuti ndivi baya mwana mbukonsegiri kukuza agora bala mwana mbukambandunari muruwa mbakasaka ikeri pekudya tani ngapeza kusiwonga mwana ngali nakala kumalisa shikola maji kuno ubuka kilimani o zambezi ya paranakala ndidishweza iye nkabipata basa inta mundu ninga pai ninga mai tengoona kuti ana na baleni ya devi kwa bala na programa para conseguir kwa sirivi ngatekera iwa na ngono mbwa bala se control setani podza pese kanyato pinango pinango kuchimwana kupichita inta kwa mkuona kwa ine ana ngono tengi bilmeni zvimbaka siana paka paka pingasa inta mundu mbona bala mana mbaka siani sapaka piri paka pitatu pode muito angato me bala na por exemplo 20 anos 20 anos de pib
4: piaca
3: maco mawiri muito bom para cá para piaca pitar tu mana boas para cá pitar tu mana boas ana ana não capifica deixa capifica deixa porque
4: empanfos na mão
3: tá o bala guardi de tem que bala ana para cá passar zero com a peça segundo angira guto ah na bala deixa ana cozinha tem que contar com já vou viver ana ngona na viver kontako kuti ndibale ana afa kuti pheza mangwana danziwa taya atei aveni akule kuti kufa ita tenki balana para kwa pheza para wena koze viver kuti sine ndi klima apewanga ambuya ngati wanga useni ali muzi akuita vida za ndaini shanda balwa para aveni taya inda balwa para ine nda balwa para timiza ndoziko muno para ine inemboteke balana anga para timiza ndoziko muno para aveni ita balana nambodi kaya kuti wa suti bai tibai tenki kwa bara mbwa ita pano kuti mwanaushu ndisakirite maikitare mangasi para limi mwanaushu ndisakire njinga zingasi mwanaushu ndisakire nguku zingasi para kulise ndisakire ngombe para kulise ndisakire mbuzi mbweso bara kwena ana mboka apasa nyata no pepe ndipindi vyo pia sisi ipa masu wa Mulungu bondo ndipi kuda
4: ndima Masemba peno masemba na piaka pingasi.
3: Tata sembwa na piaka makumawiri na bishanu.
4: 25 anu.
3: 25 anu.
4: Ndiye tani siku za kutomba kulingana kuti yemo cha kutomba masangula kufunza mbonye nzeru peno experience mukalina utai ya banja ndiye tani siku za kutomba.
3: Ife na shikola bindu pisa peza. Tangu kuti na shikola mamu na sapika, asafula, asapeza panyumba. Itaon experience yatu ya siana na anango. Tangu savambu story anango, wa indala munga kwa turora, brandi swai, indala munga kwa turora, brandi piki. Jaife na shikola pe siana. Mamu na sabesambu, uyu akusamba, ushuja akushitika rimbukama, upezambu pika, tani, matabishu, ushu. Itaon natu viviru wa siana na anango, tangu ya shikola. Maji nkazi tengiziwa basaje panyumba. Sirivi panyumba, kutera panyumba, mamu na masakeza panyumba. Ita mwela kwa vefi mashtori ya sobele banja na shtori ya yatu ya siyana. Ya siyana.
4: Saona kwa atu antwa na maganizu wale uyu anapika usho mkazi alipeva muna mkwaji. Alingarapa nu. Penu waikuwa mba namba. Mbwenye mwalonga kute tangu ya kufunza pintu byonsene piri kuchinja pa kati pa makaliro ato
3: por exemplo mundu de enfermeiro amunaje de polícia mamuna anakotoka dzanovora nkaza napita kubatsa kwanje dzanovora ena anagumanikana naye tangu dzanova kutakotoka uyu dzanova kutapita

0: hapa basi. Wewe unaona mkeo almosa mapikiwa hii jana pika jantari. Ndana fana mabuti ye. Ai kwa ngarafa utani podi kanzero zao. Maji kazare viviri babo zimamu na nangazi ngufu yana. Nampodi kutisa kabwa kubasa atopa. Yu endi ba moto anauzira. Podi gereba moto api anakupasa basa. Una siri ku hospitali. Wachumana ku siri ba nyumba, maji una siri ku hospitali. Ufule, upike, ukwate kumida ufambe nao. Nita binango ife tenki tuone ni ngahari majove andu funza shkola kuti pina longwa bensene pina basa tayo podi mamu na pondo jieneo njiembo jienango njiechimbo pita zanovora mkazimba kukutoka mamu na nafika muzi setuwa deve peze matabishu peze matabishu peze maza sabe aja gone deve pika alonso wikie atopa kubasa nita moda ufere ife wanofunza shkola ndono
1: ndimo Mwalonga kote musachita taxi wa ndududu. Hapa tava kote muna pintu kizinji pina chitemu. Mkule kapa kundu musasogolele chapuano. Musa pita mbutu za kusiana siana. Musa funzisa. Kote musa gawatani makamaka nzizi. Mwa mbutu zini zonsini zinapitemu.
0: Zizi saugawa. Lingana kutiziko ino jichino andu wazi njimbo kuma. Pokufumari. Ndazina ngu mbutu zizi sabuka ndonga. Então, ora tu gafa fico de cara de mitiqueza. Tá certo ocupar. Tá uma cabeça tentar para trava nango, anango, que para ali para no computador, mas sistema, tablet. Então, pinango sa para basa via eletrônico, pero na quisera de tanta dual. Então, basta sa famba. Então, tem quatro ocupa de domingo bas. Então, suma na ser, sapita me para basa.
1: Ndemo. Ngufeka kote imu msakwanisa kugawa nzizi. Mkwanisa munangwache kupita mbutu zonseni zile zinachitemwe mpaka miso.
0: Sakwanisa. Kupita mbutu zonseni.
1: And mbonye tisaona kuti anu hanango penu akadze anango na base bozi. Iyo nkabi kwanisa munangwache kugawa nzizi. Anango sakotoka salimira panjira. Alonge tse datani nseke. Mbwenye hapa taona kuti imwe ninga nkazi pina chitemwe ne amuna nangu nkabi kupikwa nisa. Apo pataksi ushuwa ndududu na chitemwe. Anafamba nao ndimo otaye musapasambu antu mba ene mafamba nao.
0: Pana antu anafamba nao ini vano tisafambira.
1: Musachita panu panzinda mpaka na munyu. O tae musafambira nkati mwa nzinda wa
0: nkati mwa nzinda.
1: Mandieta ni makamaka ngakanonga ndimwe tepa nkati mwa nzinda mukonata ni makamaka andro asabulkirambo tani bafuna mutsaona kuti nzinda wa Kilimani zidavirira ndinjinga alipombo anthu anabulkirambo malongambo kutwamba kuimbirana kutwandi kwatini mukanisie kwangana tani
0: andro saimba yasakomerwa ngaona kuti ndinkas anafambisa anafambisa mtaxi. Ndi programa kute andu nsene pudia kui wangira rikisa peza. Iunga karangazi bondo ndazinango akaza nango asaganyana mbo forsa kutuwa tuangisiri tijitipi nango. Akazi nana kamba batabasa ibo zene mbaka kala mbaka ikita maruidu manzona asasilira anango akoraja savunza usafambata nisetu, ndikite mbonji, para ndikite ninga bebe, tisa pasambu nzero nangu, wakugulisambu jama shinera, nangu wakugulisambu jama kaburana, itatapezambu alia nafuna nzero, tapangisa kutua, tingwa kitapi nangu, primero sare forsare, pina ganyariwe pa mwezi, pina kupeza, pina kupeza.
1: Ndimo. Basi, ifitra kufika kumapetu nao makani ya tupansi kuya lero, mamajina, mbanchi mafala nafuni mkusia kumalisa kuliala vesera na reporta na panzezi ningana uno makamaka pakati pa kufuna kupasa chipapu mnangwachi kulanga kuliala na reporta na panzezi ningana uno tuwela kufungisa makani atu
0: tikafuna kutaka kazi azini ndire mkazi nabodi waka kutuwa ine panotepa pala nikawe madidi pisiza mamu na ngabe kuzini ndire ningamundu pire pina funeo kiona kuti dipisigiri devi kana koraja porque ndazinango pinango ndazinango podi kona kazadidi ndazinango zadidi então

0: Mayroos, wakuba nam, buyam pibam rebe kami ko vinche na kale quarter de even unikuru ni kale na susia sam sportiva openman cruz ki na ti upa herera e jornada mira ke pendi na hora da ulisinda asintia e mira ke ampira eli ni trovero ulisinda ilelo pendi na pela utrose tsokwa umana ni nere ke chicha mo ka hela kama na kimru khala yo phela ukhala yore wira enhala wa igolu yo itshapata sabasana mpaka ovaha ikuru mpaka ukhala na ikuru wira la association sportive of pepa upia igolo nere ke chicha mo yo wanjira urumana ni ha ungokolo sha itokwa kama na jari ampira eli perbinya ka purale nem pira moja imana ina hala ukhala na pira ophela nirakitisa mo uchati hakamana ule kanda sosiasa sportiva papepa amwira ka opwani kambaha nirakitisa mo ile ikande ipontu na panka manano tene lira kumane ipontu charu walani ipontu imochati mana asosiasa sportiva opepa oti na hala ukumana ipontu wira omana niha unho kolosa na maricho siwaka itoka
1: Vino to aumentar o russo, mas que ele ompira, mostra bola, pendinha nem securo, nem calé, na ferroviária ou lixinga, o catula, perguam panti, o equipanja, pendinha, ambarra, camarca, um cunar, empate, inquina, cunanquita, microventene, e o tudo, na maquela, capitão, equipa, e a ferroviária, lixinga, malela, malela, vaca, um cunar, empate, inquina, cunar, marti, fantango, comenda, mamãe, empira, equipa, e a ferroviária, ou lixinga, wa kunhia uweri hapa de kapitan mikuru mena nikale na pimbinya Alexi nira tawaka arwaka uholu mpira wa hala ukiti ya ni mayo mkira mpira unikuru nikale na pimbinya uweri ya wakiziru mondinyo unikuru na ferroviaro lishinda wakuma honkita mpira pimbinya riu julu na wakende ni mayo mkira mpira kale vimari kipa ya pimbinya na mahankuna lori mpati nkina kwa ni wakiziru dogo wakuma na mahankuna ripati nkina kwa raka wakiziru valize kalejam ferroviaro lishinda kaleko hayo pachara pindinya wanwa micro venture no popa kibadizi kalia ferroviaro lishinda nichicho mapunti omel kina mwana polisito mwanyamba nichicho mpanti wa Antonio Musanga chicho alakaka sana wewira na kunyo hoja chero umira no funti venture wakufia hongkita makarufu kwa darede kipa ikale ya ferroviaro lishinga pira miutule na wakele ni mayo mira mpira kale kapitawin kipa ya ferroviaro lishinga malela na rafila wakulu na makela chicho kapitaw nireke karim barakari utawali wakufia na makela rafonte venchi kapitaw malelo ni kuna ferroviaro lishinga omrela wakulu na mahamkulu nore mpati nkina ku rahul rahul wakufia nira vete kantra bakan na rwela wakulu nira kawira rahul numa anariva hapa ituwa mune te paleo lishinga amuna mamane wakufia
0: Abraão, Nari Nirakitisa, o número 22, a ferroviária Olixinga, Abraão Nirakitisa, Nha, Canhoto, no Opiha, Amanda, Ulecande, Raul, Opanca, Chotene, Timbaca, Abraão, Abraão, Nha, Nivani, Kinona, Mana, Norupa, Iora, Ampinjana, Bole.
1: O katula mpere wapante wapendinya mpere ya wakulu na wakena mkuna wali pati nkina kumanto na wakiviru mikrofenche ni mwomu na mpira unipurnikale na ferroviaro lishinga abrao abrao na maha mkuna wali pati nkina kifalta wakumihenda mwomu na mpira ikipa ikale ya asusia sound sportivo pema masindano mwosambola na kulakai kuwa municipal yopema iku hayo na kumi na nane wakufia mpere na hana ukiti ya ni mwomu na mpira ikipa ikale ya ferroviaro lishinga Shinga, o acufia nira pankle crovente, o catula minuto mitana miraro, o acufia nira pankle crovente na roda vahul, na ankitere na rampira, fale ute, o catiwa pankle crovente, o mira prakale a ferroviaro le shinga, grazie na maskuna, alopana o makuru oveli, a nira pima na kare crovente, o tena rinitala, ihima kampia le shinga.
2: Atani hini hona va uira, uyu abramo wale ninyanulu pale, nasu ukufia minuto chopachira.
1: Na hala kuona kama na pembine chicho ri ni kuchawe na poja kanitara na

0: na wikanye ne wakuza na makela mayo mira mpira kipa ikale ya tuke ton sporti to pe ba on kita ni krofeje viva hol na makela pan mayo mira mpira kala pe bina kapita Alex na pita pita wa wa hol wa kibirum pira wa kamata tanwa makarufu kwa rebe a ferroviário ou xinga e corre na ele a roca paca a querer balizar a ferroviário vai acusar a máquina para chinar a máquina vai obrigar a tirar de tipo a ferroviário ou xinga mundinho mundinho vai acusar na antiga se lhe ampliar o duro na banca quando ele está em que negócio a máquina cá vai obrigar a tirar brilho na frente não na tranquilo alô vai acusar nele para pela nele que cambala nossa nem radar o cara na pena pembinya wakufa na mahakunro patinki na ku na rwa da hol na ba kila moyo mwira mpira ferro li shinga mpira an ku mehra kabalu te jere ke moyo mwira mpira ma kru me la ni da panka ka microphone wakufa no se na pembinya na mahera ku na ri patinki na ku ari uduli moyo kitere ham mwira patinki na ku mehra ka kayo kayo ka da pembinya na mwete na makana na trose na mpira makana na tuma kita microphone ri uduli arwa ka ve kawe baliza il calleja ferroviario o lishinga wakatula minuto loco ferroviario lishinga canal puretun ni corona sustentação esportiva pema canal puretun wakufa quadrede macarufo na antigampira amera capitão malela malela wakufa na rela baholo na amakila mundinho mundinho wakufa na bahakuna rimpatu inkina kukambala kambala na sotina kumelote não nata com ninguém ao cala nossa no nicuro na associação esportiva pela eladio o eladio onde pita pita na mão quando reparte em que na coaquir na rede na rua o acofia na coaquir o maior para o nicuro naquele na ferroviário lixinga na turma aquele maior na primeira equipa italiana associação esportiva pela na antrosa ele apontou tudo a marca quando ele iva iva não que tam pira rio julho na aquela quando reparte em que na com não que tiver a ferroviário lixinga o acofia na aquele de muro na aquela cavalo em pandra cavalo para o nicuro na pendinha na que tam pira rio cava rolo na aquele maior que tiver a equipa e a ferroviário Olixinga, será na Comeluta, nossa na Associação Esportiva Pema, Vocatula, Comacrumele, a Nina Adiadia Caia, e Piro Jopelo, que é o Acuru, o Dalisa, Yankuna, nossa na Pembinha, na Raina Rolo, na Maquila, Armando, Kipaia, Pembinha, Raina Rolo, na Maquila, na Maquila, Maior Mira, Pira Calha, Pembinha, e falta o que me lembra para o Pembinha, minuto, loco, no minuto, nele. Chomati keliom tiram pante wopatiram. Masintano mosambolam. Wokuma nikurum na Associação Esportiva Pemba. Ni nikuru chito na ferroviário lishinga. Wuchu wuli hantena. Awotukulian. Masintano kale ana chikolan. Nereka masintano mpira ana chikolan. Ni wakulila ni presidente da república. Daniel Francisco chapo. Ureke chile lo chito. Anapohile masintano paka mahuku. Matanu na mocha. Mwiku wa setembro nwa. Wakufa ni rapan klokovenche. Arroja waholo. Mwagura mpira kipa yapan. Ya Associação Esportiva Pemba. Nanka pula mpira kwa red ifan unikuru na pembinya nankita niko venche pire riuchulu na kele nane na kele di muru na mpira mpira kipa ya ferro fiaro li shinga naso wakufia na makela pembinya hirie paulo afitu nuhole la wapa pitu hirie na kumihenra falta mpira mpira unikuru na ferro fiaro li shinga na marcar mpira mpira pembinya a marca Armando Rui, equipe a pendinha, na zona maquela ferroviário Lixinga, o Apanin, Muetuni, o Marti, Marta marca Apanin, a marca um cura de pato em que na cobrize, Riz o Acuga, Namaha, Raul, Raul o Acuga, Nira Pancla Covente, Raul na sombra, na quita microvente, na Rua Vahoro, na Cofia Mamu, Ira Pera Maio Rolela, na Truel Maquela Maio, Ira Unicur, na Associação Esportiva, o Pima, na Rua Rahulo, na Sona, Amakel, Mayo Mirampir, Abraão, Unicurna Ferroviário Lixinga, Amakakura de Patrick da Kuana, Hanawa Popiavente, Riwaki Viruna, Pita Pichon Kitampira, Narwe, Navaholo Pane, Nampita Pichampira, Unkita Rahul, Rahul Wakufanira Semanaka, Narwe Navaholo, Napita Picha Cruzi, Ferroviário Lixinga, Mpanka Imeni, Cantuna, Wakufia Rahilaki Baliza Yapendunya.
1: rek ñe minute ci wancara ni mon association sportive o kampa ni rek omira ule kan le tira o diretto na op ci kacia e lu ferroviaire o le shinga na muira ni rek ci tam o malaku ndiavati vakani vakani kalanaka ndru wani poroni wira mana ni ha ofia o hondo mana ferroviaire o le shinga ahana mana na otene bakanava obolo ha ile ina kande igolo yimocha kamana mihona ile kande ya brown na raulu pakata ikaswata kamana ahana mana na otene yopela bola ungina mariani kakalane wale kinaona mana ferroviaire o le shinga mana chimajawe nasir adorfu pankacha itotokwiro kapela uchema
0: wakoka makela mayomu ila mpira ekipa ya mtindinya mbandraka mbandraka maka mkuna roi patin kinako onkita ninkrofenche na makela kwadrado kelea pendinyo wakubena mpija picha mpira lamuna makuna roi patin kina kwadrado na mwembu sambira makani na bahar bando fernando maka mkuna roi patin kina kwa lex mayo hole la ekipa ya pendinya na weme seba kanda so lex nila pankila kwenche hakia mpira lex na makela rahul rahul wakuka na nkita ninkrofenche onro ila maholo Ataca pela microfete, maio mira, tira a mondinha, ferroviário, lixinga, mondinha, e depois da covete, na caixa da vana, falta o comendra, maio mira, tira, equipa, e caleia, pendinha, caio, queria cacaquia, maio mira, tira, ferroviário, o lixinga, guanahala, roubo, pribaliza, pendinha.
1: Ana hala wapo peha manacho na leho lule kanle nireka chicha mo Raul ambahaka mundinyu mundinyu nireka chicha mo nari ule numero kumi nari na ferroviaire olishinga mundinyu oi hiya utuli ule navaha marka menchi awaka ila ipua iyo shtati municipali wa Pemba war mundinyu war Raul war nireka chicha mo ule kanle Ivan Rivate anavaha molu mu omana ilikipa iyo ferroviaire olishinga imana Nasir Adolfo ferroviaire olishinga na lelo oi hiya utuli ipio chinera chinshovaka jana hala ukhalana ile ikhalle yota pa ureri ha pare ile ikipelela manje ikhalane manje kwa hiyo tuli ikipa ya ferroviaire olishinga iri yota pa wapi ha yota pa ufanyania ikipa ya bato se son sportivo pepa yana mira kachichomo ukupali ki usoferer kamana ipio chiri mpanti ule nkhala ferroviaire olishinga ile ekipa ya association sportive of pepa hana ikhalana kachita mamana chimwira kaya ubaha ikuru uroromela yule ntoko mira kachita mo anera ya ibaraka wira podi kunjuania oholongo podi ureraka umalela utia
0: kushi kunela wawa ferroviario timolela mwira ni province timolela umwira ni province mana chimone hu ule kanle Raul mele kaleke nireke chicha mo Brizi nireke chicha mo ule kanle Mundinyu anava ikuru chinene ile ekipa ferroviaire olishinga wira odi ifiaka hole tubala ferroviaire olishinga wi otepa wopiha otepa ureriha otepa uundata nireke chicha mo upia uholo ila ipua yoshtadi municipal
1: kuhonshi nuheraka wumpantula wopachera pembinya na mule wihonya tira nteko ni ferroviaire nteko ni pembinya hana nteko mwinji wapela uvara nireke chicha mo uweha ule nteko uneta uvaria ka na ule akande na umira mkira ferroviaire olishinga kinolu machomo hina wa Raulu wa Brizi wa Mundinyu nule akande wa Brown mpaka chuwe la uhela ikadia zo kamana shavi iri yori karika iri katetu iri otukiene vano ishavi mpaka upanka cha mira ile ekipa ya ferroviaire olishinga hivirani makoro manayo imana Nasir Adolfo niwe haka ile ekipa ya ferroviaire olishinga iri ekipa ene yoli kaneliene kamana mpaka nawa kainaya unhia ule association sportiva opepa aviraka nina opela umpanka ile ikande ijogu wawe ili ijogu yokala urikarika cha wakani wakani kamana ile ikipa ya association sportiva opepa ili wakani wakani yopela cha ile ikande ugolo maishi mpokala urikarika ikipa ya ferroviaire olishinga ili yopela cha ugolo tambe mpokala urikarika kimana ikipa cha pele mireka chichamu chiri wansoma na ya ferroviaire olishinga ni association sportiva opepa
0: Asante sana
1: o ka to la e livre no calar manto a insa em panti ua pendinha o kane o kati pendinha o pela kifo lihatere ni kovenji wira a kulele chinira wo kinyani hatia ni lishenga lishenga wa valante kovenji wa kukana akita na so hui chua ni aja kayo zika kampiro wongu kamihiri baliza ikale ya lishinga wa kukia masarufu na nkilati hampira vati na wawasiku na nawari mpati nkila kuna suari uholo ila kangwe uholo makarufu na nkita mpira hui chulu na kende nane na kende ni mwayo mwina mpira kale na ferroviario mpanti kwa mwayo mwina mpira parti ya maka mkuna mpati nkila kwa tiru bosa ni hala ukala na ferroviario lishinga na mwakela mpira kambala kina wana toko ifasa kambala na hala ukita mpira makuru hukumi la ntaruso kambala na maha brown abraham wa kukia na antru sede hampira utuli na maha kuna ripati nkirako na mwake laka lolo wa kukia na wake liya ni mayomu na pleka le na pendinya na rehema holo ni na vaja waka na vaja kami teni upati ya mayomu na pleka na pendinya ni falta hukumi hendra mayomu na pleka le afero vya roli shinga anaya ushindania wako mapindinya ni ferro vya rulishinda matindano mosambola wako kwenye hali makela pani na makela mwenye mwina pira kale kwadrado na so kapitao malela iti ya falta wakati pindinya wako pia halibalisi ya lishinda na niye falta wako kwa na saka mela mpira makarufu kwa mrezi unikuru na yekuru na ferro vya rulishinda na nkita ni kruvenji liu mpira uchulu na kenja ni kayo wao mwina mpira kalengi na mpimbinya na sunawa ni kruvenji la hulu na apanyiria nani na apanyiria ni wao mwina mpira na makela kwadrato ekipa ya pimbinya kwadrato dina mwita kapira wakane na mahera mkwere pati nkino kapita wa lex na rohila wa hulu chulu minari wakuwa na makela ni kruvenji na pija pichi hadema direction ikanta awla ire naba penda pending
2: nirake nosta kemana kan kanane ikuru ikipa ya association sportiva vano ilona mana ikipa ya association ya sarbiare olishinga iri watopu
1: wa kofa na makela mo mwira pira kada ferroviario kayu nira pantwa truvenchi antiki tere kawala mkume liha koten ikantu ya ferro vya rulishinda na hana vale ukita venchi na rehila vaholo na rehila vaholo na sopira na kama kella leora tene krush na lele kipa chopili china pima nikuru
2: jihana ikuru malachi none ikipa ya association sportiva kwa tempa ni hokole laka utuli vakani ya hana manena opela upanka igolo niraki chichamo waleka Neymar no ye viha niraki ipasi ya halo kala weru mini utimane ikipa ya ulishinga ya ri yo atakari mara chona lehu ikipa ya association sportiva kwa tempa ya ri yotepa uopiha yotepa ureri hina motikia mpira maji o hiyo tudi ikipa ya association sportivo pepa hiri wakani wakani yo turumela yo pela tambe igolo mana sarro vyaro dilishinga pela
1: wako kia pendinya chicho nina akule la kapande kanti harukala ya pendinya hala markaria wako kwa na wikinka mwamu ya mpira pindinya nera pankele tru venji na rehila baholo wa hopo piha venji na rehila baholo jirisha nile hopo piha wa pindinya
2: nereke ufalta panache wana lehu nereke ufalta yopela uwane la nile chi wira nale kimana ekipa ya karo vyari orishi yotene yotu walene wira pembinya hongwa pembinya nera amalani haka pala na resultati kwao
1: pembinya nera pena kamana na makina kutope na wira tumeje huru hela baholo wa kofia dari kompanti kwa ekipe ya ferroviario lishinga na rahina baholo na wakifiri na makela pana tira na kome lupi ilie ne haluka la ngosu na ferroviario o lishinga wakatula wampanti wapatira anaya ushindania minutu miloko minu wa minutu mikese pindinya nare asociación sportivo pema ni ferro fiero lishinga masinga na kaleo motambola pira na hala ukiti ya mapuro kumeli halentaru so mayomu na pira pembinya ale mapuro huwapo pia kichu wa hala ukiti ya pira nanda intai wako kwa hokita wako pia ya
3: mwapara Nasir Adolfo
1: Gracinda
3: mwapara Nasir Adolfo na hala kura kwa wanime heke ukati wakani uwira ni kaleo mchani kuna niho Nelson Tatanya ulari provincia hiyo nyambane nupanke ila usahiti masinta no matikili mpira o machi kolani nina halu turuwela nana unini ura nikale ni kuna niho Nasir Adolfo mwapara Nelson Tatanya hali cho wilelia mwapara Nelson Tatanya Yes, ni no wakre la chiri manchira ni himeri hali chwile liya masi internet halini.
4: Ekeka hiyo no ni hile liwa na kinako na inyano vaa kresinda masura okuma provincia kirke ya winyambani wantepanelo zati ya tishi weno ishefu wola ampiria ahirera ya wantepanelo ampiria yale anira lempantra iki i provincia teye tota se la kwa ukumo kabdelkado onyasa ni o wampula o ikale to ni o zambezi nina nova onira ni ampiria a volleyball anampula akumane ni a kabdelkado ito narwa naweha i ponto sene vale ano li karato wajiao i sovira i sete pili Nampula pili ni Capital Gadu olole iko hapi ilito. Ano li kanata dos para Nampula, dos para Capital Gadu. Vanto onroliwa este tio ki seria u quinto y último sete. Nto equipa enro e provincia enroa obota sete ola ni muro elaho. Yeyo tonroa olola ikiriani ola volleyball ni provincia teya pili so tawe la pahu anampula ni agaf delgado kantuna nakala wakani uhirana nito nina anoshava ashina mwane yale ashikiana ya ankuma ya manaya andebole nito alolaya e provincia ya wampula kahe mulole kazi kani vavani
5: 25 a 12 a 6
4: 25 a 6 26 nampula 25 agaf delgado motosheni irana yao ikireleo
5: nimomwira sana nimodefender sana meo dotechao jibutikwawe nari jala rapanka jogandreo kilelo
4: kabula famu ni nabula ukuma wampula wakapitel kato ni oniasa nakala tozambezi ya nimu yuwaza eshe ni mwatrani wahi mera tuinche ni ala kale tawi wanoani mundo olja sana mune tatana no kalu nyambani
5: no olja sana no weta sana na kudira kuna sana tangkuani na ngadu senta kupiate kana kana mimi mwana kai na hali kama hiyo kidele na ilikuwa kana consciente ni hotema
4: ah sina nani papa
5: kai na nani kai somi inu
4: ah kai somi inu na matika mpiria and the ball melo mundro tikani hapa ni
5: melo kai na himeria
4: melo kana atu himeria Entao hiya la gracinda matura matu na pela huira no himereni ya la mpancho la wapacharaka hiyo kinroa o mutikisha matu nina nubawa kihiroi hale kihiru hale seye kale i resultado sira neye okuma wapachara ni wava le vosi isu mpaka ba kala no suwa la huira amkiria la atukuliniwe usana ni presidente a republika Daniel Chapu onwe hawe mfria yole inyambani ni Maputo provincia temi hawe mili uwa kuliwa pahi mmosani inyambani anyambani wakelela ni ololiwa nto olelo na ruana wa volleyball ana shilopana ni asa taru inyambani emosa ana shilopana okireke miasa taru inyambani emosa ana ana shilopana ala kale volleyball so miasa kutenme tu inyambani taru na ruana wa gaza ya ruha le matokatoriale alu paleta então puxa uma canima nica há com ele naquela aquela no campo já devia puxa uma canete mirar pulua ou há pulueto ni nampula ainda não vai dar o onima na tinha o la voleibol ni cap del caso ni cap del caso o que lá já o rolou porque ele não vira o chama para cá e ponto pili ou há pulueto ni ni nampula então não há basketball atiana só fala 21 Maputo província 46 ni alopanaya Gaza kufunre tu Zambezi ya Emosa basketball ana atiana Gaza 13-30-31 na roe ke andebole ala tiale inyambani 24 Maputo provincia 31 andebole alopanaya Gaza 17 sofala 30 ni Maputo cidade kumane niata andebole atala rimoche elana 14-14 wa ikipa ya soteni provincia seya asotini nina nova onira ni ato mpiria uhu okale o stadio municipale Valdemar Fernandes niasa onoche mwa mpira mili wahima kuletu ni provincia ya Otepe avia kavavo na mpula onroa kela mkampu ni onroa kumana ni ekipa ya Ucap del Gato nito anapula ohia vaa kumandaya o voleiboleni kireka kumana o voleiboleni akumanaya wande boleni atiana andro kumana tosha wohipita shavo ni Cap del Gato nampula ni Cap del Gato andro kumana isha mpira yole ommani wa mbetoni nito grasina masura ala tiari masu opa cheraka pela kawira koruheleni otano olava ya kalawira kinoro kufanya okati kinaro ato wako atani kuwira kihime erifu takisheni iraneye mpua ma mpiriola a volleyball akuma naya nina nova anampula ni a Cap del Gato kwa hime wira nampula pili Cap del Gato so pili o hale fahi seti ola oki feria ekipe nro lola e provincia nro lola no oki feria yeyo ntoti nro wa omuchema mpiriye neona oferi.
3: Asante sana mwapara na Nelson Tatanya ni machera vireke umana na chineta ya masintano kani matike liyo mpiro machikulani provincia kalele yonyambane masintano la tukulie nchena ni presidente olaponi hon Daniel Chapo. Nichewa vireke na hala turuela ukalava mocha ni kulani hon Nasir Adolfo wala vireke na upanyania westadi municipali yuva Pemba na kulani machera mananani chineta ya vireke chikanle chile masintano omatikelio ompira vireke wakati kampatukola aneta motasheni anete halini miteko chuma sintano matikelio ompira
6: minuto nilokomi raro nua minuto vile nuso alelo kana ya ushintani ya kukuma pembinya ni ferro fiaru olishinga grasinda oreresa uwiwa ehazi chinkuma ukinyambani kama nakao vimia vira nchana utu kulia masintana na chikola ni presidente wa republika Daniel Francisco Chapo ni uwiwa vira makuru maeleo Cap del Gato ni wampula and the ball vira shinda naka bibipi wako fia furu vyaru ulishinga wapu vya hawa venchi baliza kate ya pembinya Cruz wakatula makuru maeleo kantuna ushinda
7: makuru maeleo kantuna ushinda marajino lemo ikipa ya ferroviare o dishinga ifana bana na hoteli dopela kuna ile resultati pa ile kitamo inona ugonya fanya mia asociacion sportiva o pempa ile na hongwenda ancha upanka ile na itapreta peruira podi a bana na apachara ka kumi na igozo yo wachara maji ka itira na hum tipa jotene chera chitonya ka tira ule ni hinda malinde humona ile ke hi kibala bala umona tira o atakaria ina zichopili kibana soro vyaro olishinga damba na niha kira opela mireke ureriha kibana
1: nanda mira association sportive of Pemba kanaya untonya olimpira minda malende umone nye ijogo tsigrande semara nasira dorso erke bakani bakani minaro ukhalana igolo ila ipo estadio municipal
0: de nahala ukati pukati wiwa igolo grafinda masura ho katulwa mira alolia ka mayo mira mpira pindinya ni thonyera mbaka chami ho ni rahija ka kurini wera kumhire ke uta mayo mira mpira rui armando cruz ule ona lo wira mapuroni kamana me kikalle wakati hon ka cruz is makanena konal na so mayo mira mpira armando rui apembina na witonyera makacha miho hana atinja ka kina bona mo mwira mpira pembinya nira iyo kupacha ka ho hipiga pita hana akila ka mo mwira mpira apembinya kina mona nontre na funti pale na Victor Mayamba nira mbak gura ka wera kile mpua kina ona tiko halu kala rakato wa ko ga ma kella mo mwira mpira kalen Alexi anonka kapan mo mwira mpira kalen mwe mwira mpira kale afero ya rolishinga wa kukana ndo hinda bakulu ndo makela pa makela mwe mwira mpira kale afero ya rolishinga na ndo hinda bakulu ali wa kibiru mwe mwira mpira rolishinga rilolo lolo na mahira kapita malela malela wa kukana ma hakuna na ripatin kima kwe gash hey gash wa kukana ndo hinda bakulu nyama halolo lolo wa kukana ma hakuna na ripatin kima kuni hanya pan kambala kambala wa kukana ndo hinda mpira utuli nyama hinda wa kibiru ali map Mart wakwe na kitani province na rohlo hol no makel pat mo ngiram pira pembinyi falta ko hendra mo ngiram pira kale a ferroviario cruz ka o hima tra rakato fin ke la ne puro na rui rui kuma maha armando rui no kuma wa pembinya maha gona uweria kama na kako kumihia tunaka
1: kahala kumihia kuma ne rakitita mo wana were kimana vane nireke arumandu ruwi hokuma nireke nipuro na weho kada rakazo ulakande nireke chicha mocentrali nda malele umona amwiraka ine ijogu chivirale kimana ikipa ya ferroviari olishinga iri yote pa ureriha mhina moti kia mpira kamana karibo mana na otena yopeda arumandu ruwi hukuma kamana ya havo mana na otena Armando Rui hukuma raka tokela nireke bakani bakani hivo imudari kuma le defesa yende defesa
0: kweli wakufa kirari kompanti kira na kube lute vade ukati kwadrado mwenye la mpira pindinya wara unu kurvenchi za kolo kwa mwenye mwenye mpira na kapita wa malela unikuru na ferro vyaru lishinga inaona toko ni halu kalanosa na ferro vyaru lishinga mpira wa hinaya we ushinga ni wakuma makuru omeli pindinye ni ferro vyaru lishinga nosa na ferro vyaru lishinga narwela maholu na makela pa na makela mamu na mpira kela ferro vyaru lishinga riagaj narwela maholu na makela pa na makela abrau nikuru nikale na ferro vyaru lishinga na makela kwa kiviru marti marti narwela maholu nuhalu makela pa nruwi nruwi wakupe na mpita nira kira hulu na mpita picha na sunaki kichiri hiyani mayo mga mpira ekipa ikale ya ferro vyaru ya kini ya pimbinya pimbinya na makela mikrovenche narwela maholu Hold no market la para mamu rapira aqui foi que ali a pembinha nam pita pita bacan nam pita pita bacan nam hena lex lex waku gane da pancla crofenchi na rena va holo mamu rapira kalenga susia zon sportiva o pemba waku gane da pancla crofenchi grafinto sunter bacan novla waku va marca la barca bacan america quadrado quadrado waku na rena va holo nam pita pita quadrada pembinha na mulho mahna pan barca barca kai ki hani para kile waku gane da pancla crofenchi nazo makarufu kwa tareta ferroviario nanti kicheriha na makela mwayo mwina mpira breeze breeze ferroviario lishinga na rohila maholo na makela kapitan Alexa pembinya makambara kambara kwa kwa na mankuna wani pati nkinaku ni hanya duku duku wakufia na turusedia duku na wek nireke na turusedia eladio eladio wakufia na turusedia mkira utuna makela Alex Alexo Akuba Nama Kella Nema and all food in Namakila Quadra. Don't have to jump in Bina. Nama Kella Ega Japiro Vero Vishing. I'm a head of Raul. Raul Nankita Tiranama Kella. Bakamakapani. Amarakarakatum, Tiranga Kumelo Tushi, Pendina, Tuela Manene, Kamana, Anna Halam, Hampira, or Matapidin, Mobiram Pira Quadrado.
2: Well, Quelli Manacho and Alejo, Elecande Quadrado, Yerke, Ravana, Ravania, with Pira Nuleo Kande, Baraka, Quadrado, Ahelaka, Yerkesita Mobati, a Pankaka, Yetapa, Rikarka, for of Yaro, Shigario Shukuru, Yuana, Vakan Vakani, Yonamana, Jogu, Iri, Yotefa. Nirak ukwelela kahivale narne hu yogi havisa ino kwelela ino rukunu wa vikini neke kana kana ule mpira ninda walele hu maliki himadaka sani kalana nye ikorusha chinkaraka tinti huna mwaju kia mpira para nye ikipa jopili uira tumosambola
0: Krush pendihinya lishinga no simpia kampirele ilelo mpaka wampantula upachira wahali ya minutu mitano wira mpira pira pia ukomoni na wili paka mana mwira mpiru wani
2: na wili paka mana mwira mpiru wani na panka mana na otehu imana pembinya na wira vakani vakani mana ni hezeka mana chimone huwa kipa ya faro ziare olishinga iri vakani vakani yoterecha irresultado upawe niyo tambe imana ni hawira iteme imana mihana mpira ikipa chopene wira chomana ni
0: Now we told you that Max coming by the Mayo with Ampira, a Pendina, Pira Wahana, the Udiki and Party, Wapendina, the Wapa Pisa, Vivre, Pira Halloway, Heavy Banita, yeah. Ferroviario Olishinga, Yerana Hanaukitia, Wakufiana, Wampiro, Ucho, and I took a red and I could Nanki Kitereha, Wakufiana Kitereha, Nanga Hakuna, the party in Kina Kumpira Hanawakelan, Nakelia Ni Alpino, Nankita Nikru Venci, a market like a Capitão Malela. Unikuru na fero zero lishinga wakuzia na makila Rahul Rahul amaka mkuni hori patu inkina kunaka na opa nyire ni mayo kichiri ikipa ya pimbinya wakuzia na makila egas mwamu na mpira unikuru na fero pimbinya nireka fero zero lishinga wakuzia na makila mbandraka na pika pecha mpira mbandraka mbora vekawa karini para kilelo wakuzia na kita ni kruvenchi duku duku amaka mkuni hori patu inkina kweladi wakuzia nira pangila kruvenchi pimbinya na sura wa kibiru momu ya prekane letipa ya susi ya zon sportivo pema wake na kenino ilmenyo kalia pembenya na mahera mbaraka mbaraka wira na mweta rakani na mahakuna ripati mkiraku na makila rakato rakato kalia pembenya na nkita mikrofenche na rwela maholo na kikitelia ning na pika pika vada pira sura vya roli shinga prekane mikrofenche ikanto nihalukala ya pembenya Kina una toko halo kala ikamtu ya pindinya pindinya chicho abakante ko minchi wira rela ke nikro pinchene era baka makani makani mpayo mwira mpira pindinya hana markar ikamtu wakufya na wike nka hini pele golu wakufya mpira mpira kawe Katwilu Markari, Mayo Mirampira, Pindina, Nehanyapan, and I'm not talking Eladio. Mayo Miram Nereke, Quarter, the Aferro Lishinga, Okila Simpua, Nitonera Macatanio, Aula, Minutum Pele, Chivire, Wompanto Patera, Akume, Wohitamana.
2: Unaona mana naona uwerea ile kanle makarufu nari gordaredi asarover olishinda naona uwerea ni yule maofipitu antonye hera ule kande ile kichicha maofipitu ovate na rekwara arbitro antonye hera kamono cinco inkala isinali wera ohana unjeraka minuto misanu wera para kela o malhera imana mira ke tita mo ole era makarufu rivale oni e ke nala khala olo la na ri ana mira tri afar ri ari olishinga nala mana da hala wungwa da hala o khala na ikuru maji nasir adolfo ke nona mana elelo itu yote pa o tikeni hani rake domingo ana elelo ikampu ya hala ulamulia inari yote ri achinene maji kai tinone hu ninaona mahonga vale wakande mireke tete mo unchua ni war wapembenya war wana farviare kinana mana ibolsu chineta chupia kamana ni hokana na ijogu chinchi mireke tete mo hina omo sambola wanera amwira ka ilelo pembenya melo mwira baia iye chenroa sense duzen duzento wano kinana mana sase Rodolfo iko furiti hanju pia ilelo ikampu kipetale ucharia manachi naona keho mahuko aneriaka iria risemana terza kwarta unachariaka ilelo kipetale ucharia
8: minuto miloko mi jese nuwa minuto mitam krush chuntarihia minuto mi jese
2: ucharihia mi jese kireke akone hale sabasana ya interia mi jese nireke ninduwa vale paka minuto 49 uira para ukiera uomu mulia inari intempu intervalu nireke chicha nila intemari yo 0-0
8: kama ya ushindani ya pembinya njini profiaro lishinga wampanga wikuru nui kanyanya na makela mweo mwira mpira pembinya kwadrada maka Alex tira marti aferrofiaro lishinga nangu mwira mpirota kamana ano shanka vaholu wa kwadrado ni Alex nosa na pembinya eu mira pira rakato a pembinya na antikamera ka kapitão Alex na arculia e falta pouco me rendra eu mira pira para o zero lixinga pira na hada o kidia kumapurale pouco me rendra marte Entrasse o meu mira pira ferroviário lixinga, que na mona quadrado ni eladio. E para enhala um kita mpira, muna toko e kale livre, e o gopo pira, mpira enhala ua ganguiza, e a ferroviário lixinga, na wikinka eladio. Meu mira pira, a pembinha, que na mona quadrado ni, tito na wikinka. E para enhala um kita mpira, Vereka fonte vita na mayamba, hongku miha kwadradi rale arwe uholo, akiteke mpira ni eladio, wapela wida weke za holo niku venja ni baliza ya makarufu aferro fiaru lishinda. Ahopi apitu ni pagulo apitu, wako fi eladio. Ikin kahuruh dalam hono pira kita kerja kani kau dari di makarufo. Dua kofia freezing. Ah, firu via rolisinta. Angki kita kerja kampira. Wah kapa hono. Mewah mewah pira. Ah, ladio. Nama herat. Kau dari di mana entai nawa pira. Mak kopi ini pira nak memilih apa ni malela. Kapitan wajib payah firu via rolisinta. Nostra asosiasau. Sportivo Pema, Rakato, na marca nossa, na Rahila Vaholo, na Kiteria Capitão Malela, a Ferroviário Lixinga, na Maquela Barraca, equipa e associação Sportivo Pema, na Mahapan, na Mahahul, equipa e a Ferroviário Lixinga, na Maquela Rakato, Rakato e na Maha, o Kuna Ripato em Kinakun, Netanya Tuku, Tuku Akufia, na Mahena Kuna Ripato em Kinakun, na Maquela Rex, equipa e associação Sportivo Pema, na Mahera Duku, Tuku Akufia, na Mahera Mparaca, Mbarraco Akuanantu, ele rapira o Tuku, na Mahera Kuna Ripato em Kinakun, golzinho, dá o filho da Mahakaio, caiu a cuve na moeda na Pirvacane, na Anquita Microvente, na Maquela Rex, capitão a pendinha na sua cuve, Maquela Rahul, Rahul a Proviar o Lixinga, na Wakaio, cai a pendinha, na Anquita Javal, na Rahina Rahul, na Ancumi, na Pirvacane, na Pecalém, Pipa e a Pan, e a Sul e a Proviar o Lixinga, na sua cuve, a Mundinho, a Proviar o Lixinga, na Wakia Pirnane, na Wakia Nin, Gladio, Calé, Venecuro, na Associação Esportiva Pema, na Mahakuna, no Impacto. Na weka nikrofenji, Neymar, na wakia mpira nipani, ferroviar, ireka pimbi, na ferroviari, wakia na rena hul, weo mwira mpira kipa ya susi ya sportivo, pema, na maha mbanraka, mbanraka na maha rakato, na maha rakato, rakato na kita mpira, na maha kuna ripatu inkinakum, na so irie mpira kwa hiraka, umakela, weo mwira mpira,
1: mau pepito nanya la ta na neraka chicha mo vale wakhanle e falta para equipa neraka afar fiar olishinga khanle yo kahania kama na havo kakie are apembinya ba pepito kha hopare khanle yo khwelia yo na le ile afar fiar olishinga khanle yo tikini ha kama na neraka thaina are kampu thaina anona neraka o hi otuli uvonya tavon tu humpelie Minu tu mjese chunter hiye chuhovira, chuhomala, wakufya, ukiti ya mpira ni mhalela, afarofaro lishinka, lakumulia upapitu, upapitu, wohi majera, mala mpira kumpantula, wakufatira, wakuma a susia sound sportivo pemba, ni farofaro lishinka mpira, kishinta ni puwa municipal wapemba kurush, mpantu wapatira, Mpirani, chimoni lawe, mpira, alamulia, ukumia, mumulia, inavyendredi golo. Wala inavolu wali golo.
2: Mpira, omana sana sana, ikipa, ya faro vyaro nishinga. Nihokela sana hina mochi kia mpira, manacha wanalehu, minutu chowancha ranyenye, wavale, abrao, nye na nibali za, nirake avavihaka ncheke. Ikipa, ya faro vyaro nishinga. Ihapanka manana otende wira ifie igolo yowanche rama jigori karika manji ikipa ya association sportiva opempom tambe ihona ifinali wira ni mwira wapwani ni hana nipangaka wakani wakani wira ni hiva nintoni he mpira nireke ihapanka itapiritapiri valo manachi nona ke wira ikipa ya association sportiva opempom mwira mpira onchulu vavale hina mokruzamento wari Mono uelo pana ule kanle kwadradu, mono wentiana ule kaleka. Ela diyo uira, umana niha ukuru zari chinene uira manjikipa ya farovero lishinga. Yari, yowitu kasarasana hina mosintu uira ila ikadia dela pembinya kanchukula. Kahikini, segunda parti, hina ikipa chopili, choko nye hampira umana, chopela cha igolo, siherra ndira ketichamo, kutonyi ha ile ikandesi. Wakani hina moshpetaklu ikipa ya association sportive tibegwa. Ihomuira sarasana ikipa ya faroviari olishinga. Woyhi ya utudis. Yana ameraferi isorti chinene yomvikana ule faroviari. Yomvikana association sportive. Opimpa.
1: Kurosh. Faroviari olishinga. Hukufia baliza pembinya. Pembinya kwa chine chinja kucheke baliza ya faroviari olishinga. Pembinya. Mapurusheni ukutelawa, ubunyelawa, upenyelawa mba thamping Vira katika faro vyaro lishinga, nale la mapurule
2: Manacha ahima kira ikipa ya faro vyaro lishinga Iri yotuki ya chinene hina utefeza imamu ina sarasana Umana niha ukume kontratake yole kale abarao, brizi, yole kale mondinyo ni raulu Wira umana niha upanka, idifarensa mariki rikoho pareli kipa ya faro vyaro lishinga Ikipa ya association sportiva Opempa wakani wakani, iopia baliza ili kalli ya makarufu, ivonya kataka wakani wakani, manjuwahi ya utuli ili ya ikipela, inahalela, nireke chicha mchopela, wona mana shira ya ikipa ya faroviari olishinga, timana chahima kawira ikipa ya faroviari olishinga, iopia chilene ibaliza ya ivani ya association sportiva, opempa, pia le wakani, kamana nireke chicha mnye ikruzamento ni lamalenlehu wona, Nwari cha eladi nule kwadradu kachikumale. Nwoneke segunda parti nye ekipa chopili. Nye ikuru chinruaya ukela na kamana. Nihana toto 45 minutu chinkoke lia na mumula wakani.
1: Asanti na halela mpanti kwanaele pembinya susia siam sportivo pemba. Ni ferro fiano li shinga mkira mtio kumoni wopante wopatira. Wohi shinta niya 0-0. Wokuma kuma kuromel grasinda. Ni namu bla makane ureke maasi wira nitri ureke mpanti kuna ili wapela kona mchira wala ipani halu shinta pimbinya awla ferro fiaro lishinda
3: asante mwapara nasira dolfo wanu wihera verke mwona na chinete ya miteko chikanlecho masinta na machili mpira Kuma ekipa Association Sportiva wa Pemba ni Ferroviario Lishinga panta opatera 0-0 mana kura kivo ekipa intimalinkuna naya kivo ekipa inshintalinkuna naya wahiri ya kanura mpanto na ilu masintano potio yokatu yu akumelela kantu ope la vreke walatu na kumela kekipa yoke la utema ikuna naya 3 euro chechila minuto 49 minuto mili ukati wa Mozambique okhaloka tule bereke ekipa chile chopili wane thunwaya ukila ekipa onakela witen kicha cha to hina wo thonyera ikuru wira mpanta wo na ilo matsinta no matikile mpira bereke chikele che thonyere mana na makina ko pavela bereke utika masintano na suwa katika mpato kola ni uhera kono hale kale masintano matikili umpiro uturu ili mpanto oneli nokela ukala ni mwapare huo Nelson Tatanya evrekole nopanyanea provinsi ayo Nyambane nokela ni himachira to mpanto ankina kula kumana na evreke chineta ya miteko chikanle chuma sintano o matikili umpira Nelson Tatanya ihali mwapara
9: mi salama kahe katia katalamene
3: ye hi u kap delgado ni na kala usalama ni no wehra mete ko chopiro ni oni wehra kat kam pat ko la chok mo nyambane
9: ekekai na pela ni re gratis na matura wira o mala utira yole akuman na ya i provincia ye sa u kap delgado ni wampula ya leta ya varanno rape no vota na ekekai wahinin la mwana unto kap delgado tutemme tulolle omulolaka nampula charu wo wakuliwa pili okhala wira seti opacheria kap delgado arna 23 nampula 25 aneli kap delgado 17 nampula 25 aneraru kap delgado 25 aneraru 19 ni aneseshe kap delgado 17 nampula 25 ni olokiteria aroa ohimia wekeka itani akanle olola Cap Delgado Kutemaka 15 ou Akulia Pahe 13 Kunamanela 2 para Nampula ni 3 para Cap Delgado Inyanto Kikumaneni Nanova Ole Mushirikaka Amuteko Gereka Mushirika Amuteko Nitano Ameriki Ujão Yole Ori U Penchikiwaya Ampiria Andeboli Ole Lova Andeboli O Grona Kawi O Mala Kalawira Mpirio Kitaria Ari Ole Ana Ashitiana Kumana to Cap Delgado ni anampula to kona nabuliha hula o Cap Delgado ahimia wira kororo mutela murima nyanto mertu shuang nkahaya olelo motasheni monyanyu ikipa ya sa ota fela pa kuma o Cap Delgado wa mpula na kaloniasa ni zambezi ya ranya
10: Oshilo ore la Nelson Tatanya wasa wira olelo va hanumona rento ole wasa wira olelo va hanona l'equipa yo Zambezia evoluaka en campo mas memo olelo no hona evoluaka equipa yo Cap Delgado wampula no niasa ni raka wira nto joku patera olento maningwe equipa yo niasa ni equipe leo niasa ni yo state yo Maputo valento a him patariwa ni 14 wano nto joku la aru kisera equipa yo wampula ela eu calando é por isso que ele não vai eu calando perder aqui o 25 ni 16 olhando jogo o canharinho ni equipa e o Cap Delgado Nelson Tatanya o ele não vai meter coisa ante poli o emparia sitiana o calando o malaca só tem saruê vento tá porque ele o era soné que sohonea lito o malo o calando ante poli no o machis Malo Ocato and the Bono Machika Muhiwela Mpiria Anna Shilopana Ammanawe Niasa Nilesio Kalawera Niasa Amulo Liwa Mpiria Mili Oha Kuliwetu ni Tete. Nyanto Ameriku Ano Chimagata Vava and Chimagatala Uokanle O Stadio Municipal Valdemar Fernandes Nto wewe nina nushava amalampiria nio aniasa ni atete anroa yokuma na Cap Delgado ni Nampula. Nto grafinda kwa shukuru la mchikele mbaraka miteko salamene yakala yokala noti gela to wira nikumane ni himye pivi pivi seye sinirane ya no kanle provincia winyambani nyanto nina novano ukumu stati iwe ndri estate kina yele nitani wa omashishi wenno nto sinirane ya mpiria mikene otanela wa olelo mahiko na taa miloko miraru mweri wa agosto yaka ya 2023
3: Naro mocha ni mwapare huko ma provincia yo Nyambane reko kale wo mashishi mapurale non lawe mana no masintano chineri aya masintana kale verke o machikola ne masintana amira wo ana chikola pone chule la wira masintano anera iria kampa konena nacho naso unchule la Nelson tatanya wira masintano ala kale asithiana ya machikuru kuma kabdelgado ni nampula au kicheria masintana kale and the ball ni wira masintano ale kabdelgado hupanyana wira uchisera uholo manana mavarelumite coach masintano mana wira kabdelgado hotema variari wa nampula Antuele hakachicho Nelson tatanya buira wakati pokati na hala tutruela. Unu hii machara mananani chineta ya miteko chikanle chuma sintano matikili mpira. Ni hiva niraka santi hina wani hii machara ni unichuele ha. Bachuele hala kalema vera noradu msambiki. Umana na chineta ya vireke miteko chikanle chuma sintano matikili mpira. Ni provinsi ya yunyambane. Miteko nye vireke chitukulie nchana ni hole li ulapone weho. Kale President Daniel Chapo. Manano teno tonyera mananani amira wo ana chikola chinofonya ya verke mitiko chuma sintano. Niraka unyambane harima sintano, harima sintano, harima sintano. Uwira kila provinsi tonyere ikurucha ya. Uwira itasa ili na analia, kile provinsi rwane wane. Hayava ni provinsiani. Niverekono waka Abdelgado. Wakati ulo kale wawitu ya ikipa chila chopili. Wakuma pembinya ni ferroviadu lishinga. Panta upachira 0-0.

0: Okalao nkuwa mchito ni mwe unimutanare wanoite?
1: Hei, wanoite.
0: Mwagumi?
1: Nagumbirigadu.
0: Miera mkubi. Dindo gana ni mulevi?
1: Mulevi gana Tiago kuna olikuare.
0: Ya, yeah. So Tiago, olikuare. Makani wafia, olikuare?
1: Hei, no siyane.
0: Mm-hmm. Kambe ni mnaze lugani mwa makanabu?
1: Nada, mkudo kanara zao nada.
0: Kanara zao?
1: Kanara zao.
0: Akosa dava, sumevi? Nada.
1: Nada, na mpo deo si maswa kawle dat agirati atuba.
0: Aha.
1: Si.
0: Yeah. Mui ya na, akosa dava. Akumbile nlevel ilo, sabo mvada. Nada.
1: Nada.
0: Aha.
1: Si.
0: Baito, mi nota maran. Mukano watu watima mvurona kama mbasa radu msambike.
1: Obrigado.
0: Yamaha.

0: Wali dottor yaga odu nana makanaba mwindi mtana lolo mchito ni bwano iti
1: bwano iti meagume
0: iyo nagumi nindoga nani mluvi
1: mluga na mie mundi muarui kuno shende
0: mundi muariu
1: rui shende
0: rui so rui kambe nuko chindi makana afia
1: makana yaba afia kuki mluba na mkwe utudawia
0: Angako siye Daviti?
1: Iyene sofu na rume la ngane bae.
0: Mba ngane bae na meso?
1: Si, proke haya naba dauga kanumaruru kukora kuna wati ita arashita. Agora dae pa beja unu muto tamu ya nakano mutitela.
0: Agora dae, atu ya angatela gana. Ando wadu wata meleo tinda poso awa wangfu na matelo ya.
1: Kukimulu kwa na mkweto ufaliyari bae.
0: Ufaliyari?
1: Yes.
0: Dae kado usuma?
1: Nae, angazweza doa suma unu udawa mtu mae.
0: Je. Mwi anaka kumbiri kandele velele, nada?
1: Nada, mulu Mwenye nanta petere gani kani lefilele mwa tuye ni katawu.
0: Katawu ya utu wa msoli wa mpunu wa mduwa.
1: Ta mulu gwana kana matemati.
0: Bae soru iyo no tamala mkano mati watima.
1: Ya, yamba.
0: Yamba yo.

0: mokuo bonotse
1: ke ya bona ngwe le swatera
0: ei so swatera mie diwa o ya enje mo a wa o iwe le la makania a go ne diwa o ya tu enje mo a o iwe le la makania a ma kinazive mi nga malabadu yani awena ga malabela ono asa kulatu ya kamo iyo kanina bana osakula ni mfuna uila mutu ya muradio ni gamfugula au avurua ne makania ya uila ga yamu arena mchoni ya makania
1: arumele
0: ha bye munjeze akala mulo munelo uiwa umama muyele
1: nada dani so no timi amchito atema angwala to
0: tabo kamai koma elue koma koma akala kamuteliwe koma koma koma umve de mulo bona ninga mio
2: kame de mulo bona ninga mio
0: oduka oifia bona iti
1: bona iti
0: egumi
1: yeni kala peno moñu bina
0: yoni kana din lo gana ni muli patgan
1: ardili omuyebe
0: ardili omuyebe makani muakul muiwele lanat
1: na lewa
0: ah katane zelo thing
1: zelo no dana zininga mira mulu bana mkeu puja
0: puja
1: o puja porque yo ne ran tanale le yene pamfugini o kalanga mukidiwelo bo yumbere ata fedo kwa agamele kulu pamadi
0: bakwile aga peno abo agadile mpo yula mwani ukwe bagonda gele ompile di muenye peno Ni kadinzo. E par de lim joyo tumo. Kelwe mudive de mio, muve de mulo bona ninga mio. Nona ngona mo buelo adretu. Kayo mio, muve de mulo bona ninga. Ba ejo jowo, muvele de mudretu. Buonanotte.
3: Buonanotte.
0: Mwago mi. Na untrena ena gumi din logana ne muli patgan
3: logana tatar na sene changawe
0: o changawe kuviani
3: o katali
0: ah o katali kambe ni nyenye katar na makani mafia peno
3: afia se
0: munaze lugan radio nyao mulo kose engololo ya ji wala vadidi obem fedevo ya wila mfedewe ni mutie de poko amulo bona amvurwane radio ya ani kambe
3: Mlo bana do kanserviri.
0: Kanserviri?
3: Eh. Toko mungu obala na.
0: Kamo mvugula radio ya babenchi ban kamo mvugula radio nya obe mvugule. Ah, baya kambe obanu moyi.
3: Melo kam lo bana do kanserviri.
0: Eh.
3: Kalanga ka balle na.
0: Mm.
3: Ali omra ila na. Ba ungo bala na. Kamtieni
0: amlevelele akwe yanaye ba hiyo no tamara nyanyi katarina mkano mati watima
3: ambo brigade
0: yamba odumu yeno logile kai walo

0: Nikana ufune mulo gano kuno bwa noite.
1: Bwa noite.
0: Mwagumi.
1: Namgumi kainyo.
0: Weno kwa sana. Ilo chana ni muruwe.
1: Ilo kuno kuruwe.
0: Banu ilo kuruwe.
1: Eugenio.
0: So Eugenio, makani mwiwa peno?
1: Di. Di wella mo ma signor odo takali amash.
0: Mhm.
1: Yeah. Nga kale nga simola pino.
0: Bena kala simola pino kale nzo kala wata magaga musoro kali na tu wella. Ba. Meno meno tamana mkano wati wati ma.
1: Yeah, obrigado.
0: Yeah, ba. North Pitotsos. Anamudi. Kelly my microphone ora do Esikani midi di kumi Loma tiu na mita la maku mararo Infunari fuge michitu Mie vina dinatu zowadi funati mpaganyo Napa mafune umuta na lodu omari ya wila dama na tiye mpaganyo Likane zindiru, wano iti?
2: Wano iti
0: Mwagumi?
2: Nagumi ganyo
0: Ye na gumi. Dinlo gana ni muluvi.
2: Aso ni abo guru eno.
0: Guru wewe wewe. Kwa sana.
2: Ewe.
0: Kwa sana wewe.
2: Kwa sana e.
0: Makani muiwa.
2: Level leo kini wa sana.
0: Kamu niwa. Munchuna luchelo mwe.
2: Lomwe.
0: Kahia ni kahia ni miruku tamakani
2: tiwi radio ene gimonde ya banki wale le jole
0: kamui wale ba kino tamaran
2: tabo
0: mone bye o mario dudene di mutia mugede mena tuti ampa ganyo nada keli di mutie arama atie mpaka nyobwae na mera matio bwaga mi waga gamala keli di gamala di mbae mpaka nyobu autie tene mi omone lo waga mobuelo aba awila mulo bwana peno muyana mutu nkale ina ai mukulu velege Aweni ba malola gana direto ayo ni hunan telane. Weyondo iwe bae wankali we murima fiko fiko fiko fiko he. Apano posage kamtukule mwadhaga wakala wana malaba kunalabe. Wakala wana malaba kunalabe. Onoelela ganyo mwa awaje. Wewe mfune we malabu etene siyara alimoso hii mwadhi oviro msika. Wewe bae munduni opitalaga. Opitalaga. Opitalaga. Penu mwenye naga zgunwa wewe opitala. Na muri penu na munazidi na mangirida penu. Anada. Mamu nozo ilo ganyo ni wewe munduni mwa. Opitalaga. Ni mulo dayeno duno nangoku. Oganyo ni wae ukana mwede. Malaga. Malaga. Mkwarda dungobo otela. Penu mkwarda dungobo otela na. Unelo maloto tela na ngovi ebewe. Wewe kumone mtu vira. Onloga na mamu na wewe bae ufumbu wanga. Kadalo gaduwene. Onfunu mvade mtu oinide na mamu no. Penu mfunu mvade mtu oinide na mwadhiyo. Nyo mzuwe wila munguma na uunu wene. Odu peno baluwe makuzi. Wenu walo uunu wawo. Okana akwae. Okana watu anazi weye. Okana asuzi leina. Weo kama lomfanya. Omutela. Mutu udu baluwe makuzi. Akalole wane gienga maru ayawasu zegeno shkula. Agamono kunuchu wabu kamule jeleto. Mtengu wila oteliwa. baya gamulejela ai gumi weo kane mvuza oleo mulejeli weban ha ma wori fainde wa unu wene edadi gimie bademuzi wa mutu wene baduzi wa weya weya bai eno padua eno fanyela ajea mukane lena mudida akala wile nantelane eno fanyelo mkuluvela mkwa wa wila nde mkwa kadude eno mfunile miyo ya wila nikosa ni mage morala kayo kuyo kuyo kuyo vaneda weyo ha odu apanodhuwa apanodhuwa weyo ndala goi muko vina miribani mwampule akala wanu kwela vina kanu kwela sabwa ukala kukutuwa viwe weyo oijile kinkala nona sisi vimpado ilipugwa mulo bwana kavi kuluvela murima wetene wali wene wa mwada gagadho kulu mwanche apano anutidi wa maro mini dindu amio apano apano watakulu vina onodhaga pumwene mo bye emfanyela uko samutu dimutu asuze na makana abana yu ya wila mpuma wanivina needena dabune mpadu wele mkwi un mangu wana dayo yu ni gela ni viri esi lezelu dhake ni dhako samuku yu eno ni padu wela bae nzuze ni esi dha zikosi le mkwi un iyo nrome mwede lo muswa omu kuluvela mwadhi un omu kuluvela mamune un mutu kananganeliwa mutu nivanganela munya weyo podi bu mulo drabu mulo dakala kamfu na wene wene ulagia kuna amone mwene mutu kananganeliwa mwenye na kalorume loteli wape yuno orume lotela ozi wafamura lani mpadu wafo chichi chichi chichi de mienga mwenye nano mpodu uvalanya kani mulo buwana watakulu kani mulo buwana mdila pedo mio ninga mulo buwana akalo valanya yene mui anole avatakulu nozi wa kaeji uidaga ejo jomba vavina chabure bye mio nga mwalo gila zamani ubango makaya otaya mio podi bayedha mwena kaleso dha musolo ni mamutu ya kamfuno vuruwana kanavuruwane nuka bye mpaka nyumfuni mutia bubu wakeli wagaditia

0: Luchito, 8-7-91-12-657, jibo kinchete ya. Kino wawa. Kane zindiri, wanoisi.
1: Dinye mabolumundo maji, na labona mlomo fitiri muyete, wene munuwa onato oye.
0: Kade wale?
1: Bazina labona mlomo fitiri muyete, nga dinungu, nga dabono muyete. Munuwa onato atea yete na jiba.
0: Ai, nzilo ilombingu kaezele.
1: Wai muyete, nati, na nzilo atu, na maisha anu sabato atu kanzilo, ando wa oya kana kwa dara na iyo. Agora, nyuo na iyo munilimpuno mbaero, ni ya kala nga ya nota moto ya wa moda na nyuo wa.
0: Ah? Niti. Dabo, niwa.
1: Ah.
0: Yamba.

Baito na mudi. Bata kunua vauma. Acho bomi kombo levelu na zugu. Balani mitana miraru na mitala makumatana mitano umatiu. Wedi awode udoti na tiana mpako kuno. Kukomoni wa mabasaba. Ole belwaya lule nolole wala bontile ukunyu maru inyu wala muyo jwalizo ni irabu leo tubu enzalant na belton kasimu darani kami yutho na aelize usalakinu makina nukapula na mazo makonyo di maga ndrama rumio motaro na kama nada hapo ngo ruma kani yelena munduni nopaka nyani nejezo lirano gumane labo nina kane watu watima mpaka labantu.